0: a one-on. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita ng Manzanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Manzanas YouTube Channel.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
2: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with us.
3: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Plak-plak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa paboritong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
6: May nagbabalik.
7: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
6: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
8: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
9: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
6: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
10: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
6: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.

All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Na-miss nyo na ba ako?
1: Na-miss ko na rin kayo.
0: Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
0: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With Swertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oo. Oh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po. Na
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
6: Kalokohan

All in one sa kwentuhan, all in one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All in One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: We are here! Get ready for the chaotic night.
2: First me, Chad!
3: A mono block mips, mono block...
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
5: CBS, TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Way 5.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Laura Tai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
7: talaga yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
8: MNL 48
9: with a
8: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Glak-glak.
8: Sagada po.
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga hindi ka naman maintindihan.
10: Yan,
11: may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
12: Thank you.
13: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
14: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
15: Oras na para sa Salita ng Mansana.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Kalokohan,

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalo mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig.

0: isn't just how you look. It's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Rosanne Beauty.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.

0: yun.
1: Mapapanood ang East Rails Party Club sa
0: Kapatid. Ay, hindi ka host dito. Disconnect ka dito. Ay. Okay, hello. And welcome to our another edition of Asia's Party Club. This is Asia's on the line and on the air. At napapanood po tayo ngayon sa Smile Radio. Ay, napapakinggan at napapanood po tayo sa Smile Radio, Smile Channel, Smile Online Now at sa mga iba't ibang platforms ng Smile Radio. So, ayun na nga. Hello guys.
1: At magsasama ngayong gabi sa All TV.
0: Ay, manahimik ka, LARPer. Hindi ka welcome dito. So, ayun na nga mga box, mga Team Astral. Maglalaro po tayo ngayon ng Loco Official Roblox Uno kasi. Ano? Ano question mo?
1: Can I have the rights to ADC's theme song? It goes hard. Sayang hindi ginamit.
0: No. It's an exclusive thing. Hindi po pwede kunin yung theme song ng APC.
1: APC! Yung Luma Tis Dinner Club! Kasi...
0: Dinner's Club, no. Still no. Ako pare yung ano. So ayun na nga, Team Astral, maglalaro po tayo ng ano ng Roblox Uno. Oh, J4, mag-join ka na nga rito. Sinend ko na sa iyo yung ano yung link. Ah.
1: Style.
0: Ano, sige, sali ka dito. Ayan, andito, magwa-1v1 muna kami ni J4. Kung sino ang ang manalo dito, ay di, kung sino ang matatalo, siya ang aamin sa crush. Joke lang. At oo nga pala, Team Astral, suhasakit yung ano, yung lalamunan ko for tonight's video. So, please pardon us.
1: Anong video? Oh, adikari.
0: Oh, today's video.
1: For today's video?
0: Kuagwa si ano, sumasakit yung throat ko. Hindi ako, kaya hindi tayo magkakaraoke mamaya eh.
1: Hey guys, for today's video, we're gonna review the Genie mode.
0: Hoy, ano?
1: Wala akong sinabi. Wala akong sinabi yung mga pre. Green.
0: Ah, ganun. Black. 7.
1: Oh. Oh! No! Oh, wait. I'm lucky. Green again.
0: Screw you.
1: Wait.
0: Blue.

0: sige.
1: Great choice. Okay.
0: Kasi matap ang lag ko.
1: Oh. Okay. Fair enough. Ah, walang choice. Hayop ka, J4. Ah, okay. Okay. Ha, ah, okay. Ganun. Ganyanan pala, J4, ha?
0: Oh.
1: Yeah! Yes! Yes! Three. Okay.
0: Okay, okay. That's not bad. That's not bad. I'm gonna get bored. Oh, no. Okay, that definitely is bad.
1: Okay, nagbawas. Swerte mo. Wala akong ginidito. Ano? Mini, mini, may niwa. Hindi, pareha lang mo nito.
0: Yes! No! No!
1: Yes!
0: Reverse.
1: Okay. I-reverse mo na.
0: Oh,
1: yes!
0: No!
1: Yes!
0: No!
1: Swerte ka, wala akong... Ay, never mind ito. Okay. Ano, cha-challenge mo ako? Ay, nag-draw. 15 cards, ako 4 na lang, ha? Ayop na
0: yan. Ano ko?
1: Ano na, J4? Oh, J4! Hoy, 18 cards na ang cards mo. Sino nawala ng wifi? Si J4 ata nawala ng wifi. Ano na, J4? Ba't hindi ka pa tumitira? Ay, nawala ng wifi. Ba't nawala ng wifi? Ba't ako na-disconnect? Ba't na-disconnect? GG's! GG's! Ako nanalo.
0: Mga kababayan, ang bulok ko. Ang bulok ng internet ko.
1: Yes! Nanalo ako! At dahil dyan, tayo ay magse-celebrate!

0: No. Nakakaloka.
1: Di pa ako handa.
0: Ay, nako. Nakakasakit. RG4, ano kaya ibang laruin natin? Mamaya tayo ng...
1: Front, wait lang nga. Hindi. Hypershot. Eh, hindi. Rivals. Teka, launch ko ulit yung Roblox ko. Oh, never mind. It's already launched. Ano, stupid. I'm just a stupid Navarro.
0: Hoy.
1: Navarro.
0: Baka maano ka.
1: Transmitter ng mga Navarro.
0: Hoy, laruin kaya natin itong wordy na to. G?
1: Yeah, sure. Teka. Wordy. Go, we're gonna type some diabolical stuff in there. I forgot in this, hindi pa pwede mo mo sa ibang
0: show. No, that... Wala.
1: Okay, wait lang. San ka dito? Teka. Oh! Astriel Racer.
0: Ha?
1: Racer si Astriel.
0: Ha? Ano? Wait, ano?
1: Wait lang, hindi pala kita na add. Grabe, teka nga. Oh, add. Korea.
0: Hindi, walang E eh.
1: Ano?
0: Son.
1: Ano?

0: for...
1: Try natin, pro.
0: Oh, na. May alam.
1: Okay, ER.
0: Uste. Wait. No. Wait. Masama yung iniisip ko para sa ano, para sa ano.
1: Okay, wag yun.
0: Yung mga yung POS, lagyan mo...
1: Ah, ganun pala. Rest back.
0: Oh. Ako po. Ako po, ang sama yung pumapasok sa isip ko. Anong RE? RH. DCRH, kauna-unahan sa Pilipinas.

0: Hirap. Hirap dito. Ano na lang? Ano kaya? Generic cooking game kaya muna tayo. Pero bago muna yan,
1: magbabalik ano, ang may tulugan.
0: Hoy. Hindi ka naman hindi ng host dito. Ayop ka. Okay. Mabalik po ang H-Jones Party Club pagkatapos ng ilang mensahe na ito. Woo!
2: Adriel, huh? You can fight this, bruh. Imagine fighting this.
1: Magandang gabi, bayan. Sa ngalan po ni Astriel Hoshimachi, ako po si J4 Gainza. Mapapanood at mapapakinggan ang Astriel Sporty Club sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa ABS-CBN, sa OTV2, sa A to Z, at sa Radio Patron, sa Ismaita, at sa MOR, and

0: Sophia Duff. Guys, prank success. At ayun na nga, nagbabalik po tayo dito sa Asia's Party Club, ang oras sa buong kabuluan. 8:51 po ng gabi. Ayun na nga, guys. Umalis na nga si ano. Umalis na si G4. Ay! Uy, G4, balik ka dito. Hoy, balik ka dito. Ay, no. Guys, ano ang context po na wala, wala talaga. Pinagtitipan ka lang si J4. Ba't ka affected? Kinakanta ko lang naman yung theme song ng Sophia the First eh. Ayan mga ano, mga Team Israel, maglalaro po tayo ng generic cooking game para mapunayan po natin kung marunong ba ako mag ano, magluto. Yeah, hindi ko alam kung marunong magluto.
1: Bago yan, I'm gonna call RJ live to see if he can cut that part.
0: Tawag mo, wag mo lang pakita. Wag mo lang ipakita yung ano, yung mukha mo dahil nag-drop na agad ako ng memo na bawal magpakita ang mga under 16. Bawal na po mag... Ayan guys, ipapublic ko na po dito yung sinulat kong memo. Dahil mga smileys, dahil po sa nangyari last Sunday. Sabado, nag-open kami si Pre-Apo at ayun na nga na nawalan kami ng access na mag-live sa small network YouTube channel. Kaya ang ginawa na lang po namin ay bawal na po mag-open cam ang mga 16 pababa or...
2: Max mo na yan, Inson.
0: So, ayun na nga, guys. Andito pala si... Hoy! Mark, ilan taon ka na?
1: At dahil dyan, magre-reveal ako ng face.
0: Hoy! Mark, ilan taon ka na? Ilan taon ka na, Mark? Bawal mag-open cam. Bawal pa rin yan. Bawal pa rin yan, Mark. Memo ka sa akin. hindi binasa yung memo ko.
1: Guys, magre-reveal.
0: Guys, lagot si Mark.
3: Si guys, bawal na ba yung under 16, no?
0: Under 16, bawal na mag-ano, mag-open cam. Nag-drop na kasi ako ng memo eh. Baka ma-ano.
1: They're gonna do it anyway.
0: Mark Corrales, kapag lang, ano, na nawalan ulit tayo ng... lagot ka. Joke lang. 28, hindi mo sure kung ano. Baka matitik pa rin yan ni YouTube, extend ka na.
1: Wala ko. Mga kababae. Sala.
0: Huwag naman ganun. Wala magre-resign kapag na-suspend kung nawalan tayo ng streaming abilities. Kasi wala namang masala. Bulok lang talaga yung ano ng YouTube. Oy. Anyways, Team Asial at Smileys, hindi masyado maganda yung aking lalamunan ko. Karoon ako ng plema. LARPing is dangerous to your health.
1: Astrid, yung ibig sabihin ni Kuya Mark Jograd, ito kasi yung ibig sabihin niya, kapag nawala yung live stream ng Smile, mag-wewel ka kami na daw sa ano.
0: Sige, subukan mo, mag-wewel ka kayo. Mga negative kami. Ay.
1: Oh, bawal.

0: So ayun na guys. So guys, ito September 17th. Of course, wala naman akong show sa September 17th. Pero may mangyayari. Possibly, hindi pa ako sure sa schedule ko. Pero sorry. I-announce ko lang sa ano, wait lang. Kailan yung APC bago mag September 17th? Ano nga yun? 15. Siguro i-announce ko by around 15. Sa ano, lalong-lalo na sa mga nasa Bicol region. Ayan. Sabi ko, ayan yung hint ko. Sa mga nasa Bicol region, gawa kasi baka may pupuntahan akong piyesta. Hindi siya yung piyesta as in yung ano, yung piyesta Saints. Hindi yun, ano. Actually, it's a piyesta before ng piyesta ng ay, hindi ko mabanggit yung saint na yun, baka maano pa, baka mahalataan pa. Pero it's a culture and arts festival na I'm really really interested to go sa darating sa September. Pero abangan niyo na lang yan, mga Bicolanos. Oh. Okay guys, back to the ano. Ano oras na? 9:50 commercial break muna. $10 million. Wow, napakayaman. Tapos ito yung mga attractions ko rito sa ano, sa Theme Park Tycoon.
1: Theme Park Tycoon.
0: Guys, may tanong ako. Pogi pa ako?
1: Yeah! Absolutely. You look happy.
0: Kuya Pao, are you sure? Kuya Pao, pwede po paki-confirm nga na kung pogi pa yung face card ko? Ay,
2: okay naman. Eh, hindi ako dapat yung tinatanong mo dyan, pre. Hindi tayo talo.
1: Kuya Pao. Do I also look, ano, pogi or handsome?
2: Oh naman. I love the bearded look, guy.
0: Lahat naman dito pogi eh. Walang pangit.
2: Ako, pogi ba? Bagong tasa, oh.
0: Ang ayaw lang namin, yung pangit na ayaw lang namin is yung pangit yung ugali. Huwag naman ganun. Dapat maging mabait tayo, guys. Kindness is free. So, ayun, may mga, ano, mga rides. Ito yung... Oh, nasa yung music natin yung ano, yung Enchanted Kingdom. Okay, punta muna tayo sa usapan. Kuya Pao, nakapunta ka na po ba ng mga theme parks dito sa Pilipinas?
2: Oo naman. Suki ako ng Star City eh.
0: Uy! Ano experience yun po sa ano, sa Gabi ng Lagim? Yung ano, yung...
2: Hindi ko alam kung matatakot ako o matatawa eh.
0: Ako nga, yung last experience ko nung field trip. Yung renovated na Star City na to, ha?
2: Yung maganda na, oh.
0: Yung ano nila, yung Gabi ng Lagim, hindi na ata daw siya nakakatakot kaysa sa dati. Kaya ano, kaya natatawa rin ako.
2: Ay nga pala
0: ano,
2: guys, Asti, andito na rin lang naman ako. I-announce ko na.
0: Sige!
2: Abangan nyo guys, State of Affairs, we're rescheduling the premiere kasi nahanda namin. September 25, alas 8, na imedya ng gabi po yan. Simulcast sa Smile Radio, Cool FM, Cool TV, Smile YouTube. Meron po kaming big time guest dun. Matindi-tindi yung
0: sino
2: video.
0: Yan? Si ano? Sino nga yun? Ano, cosplayer ba yan?
2: Medyo. May pagka-cosplayer siya. Oo.
0: Ah, okay.
2: Tapos ang clue ay nasa isang kanta sa 1980s.
0: Okay.
2: Meps, yung... Meps, ibubulong ko sa'yo.
0: Ibubulong mo kay Meps. Wag mo sabihin na masurprise ka na lang.
2: Yeah! Meps. Pini-M ko sa'yo. Pini-M ko sa'yo ngayon, Tita Meps.
0: Pini-M na.
2: Magugulat ka.
0: Oy, magugulat ka. To the point na masisira na naman yung monoblock na inupuan mo. Hoy, Terebi! Hoy! Pinagsesesend ni Terebi. Sige, Kuya Pao, tuloy po yung plug niyo po.
2: Yun lang, panoorin niyo. Alam na ni Tita Mips eh. Hindi niya. Pinapirma ko si Tita Mips ng NDA na hindi sabihin kung sino. Kasi binulong ko sa kanya.
0: Huwag mo sabihin. Wag tayo magpaka Tom Holland or Karen Davila.
2: Di ba? Nabasa na ni Mips yung memong binigay ko sa kanya, di ba Mips? Binigay ko kay Tita Mips.
0: Oh, ayun na nga guys, nasend na po kay, nasend na po ni letter ni, para kay Mips.
2: Spoiler alert. Oh, yun talaga yun.
0: Yes, Therapy Estrada.
2: Oh, loko. Jograd. Tambay, may piniema ko sa'yo, binulong ko din sa'yo. Pero hindi pwedeng sabihin.
0: Huwag mong sabihin.
2: Ano mangyayari.
0: Sinabi lang namin sa inyo kasi pinakakatiwalaan ka namin. Sige. Alam mo na, okay. Terebi, DMs mo nga sa akin kung alam mo na. Ritaro, Wagori.
2: Mark. Ito nga, King's Secreto.
0: Secreto. Di ako nag-enchanted kingdom.
2: Bakit may enchanted kingdom? Diba? Hoy, wag mo bigyan ng hint, Mark, kung sino yung matuto.
0: Hoy, wag.
2: Yung buong bayan. Kasi feeling ko may potential siyang mag-viral eh.
0: Sumikat ang smile.
2: Basta Meps at saka Mark, Quiz Mark at saka Meps, manood kayo ah. Manood kayo, please. Manood kayo. Ilang
0: okay.
2: Sabi ko.
0: Speaking of ano, Maloy kayo? Na sinasabi ni Terebi, guys, na-feature po tayo sa isa sa mga videos na in-upload ni none and only Vanny Bear Maloy! Yehey! Thank you very much, Vanny Bear Maloy, for featuring.
2: Bubulong ko na rin kay Terebs, pero Terebs, huwag mo isa-spoil ah. Binigyan na kita ng clue.
0: Ay, naulan. Ay, may weather update na pala sila dito. Ay, hindi na daw, niya babasahin. Gusto niya talaga makuha yung element ng surprise. Cheat. Hoy, in fairness, what if ano, ni LTG si Vanny Mermaloy dito.
2: Oo nga, LTG baka naman.
0: LTG, invite mo ulit dito. Baka ano, magbabartagunan kami dito. Magpapatuktok kami rito ng pantropic ko, sinasabi ko sa inyo.
2: Ay, basta, yun ang masabi ko. Mapapasabog na, abangan nyo na lang,
0: guys. Okay, guys, commercial break muna tayo, okay?
2: Abangan nyo na lang.
0: Commercial break muna tayo, mga Team HLs, mga Smileys. Okay, muli, ang oras sa buong kapuluan, 9:19 na po ng gabi, magbabalik ang HLs Party Club! Balik tayo rito sa HL's Party Club! Okay guys, pero bago muna yan, konting katahimikan po muna tayo dahil meron akong isang concern na nais kong itakal ngayon sa programa ko na ngayon. Alam na natin na pinag-usapan natin to sa May Tulugan, yung special na ano, sa special edition ng May Tulugan, sa The Fellow Gamer Podcast, at sa iba't ibang ano, programa that discusses gaming. And ayun na nga, yung sa mga nangyayaring radicalization, yung pagiging violente ng isang bata dahil sa kanyang hinaharap. At gusto po namin na magbigay ng pakikiramay sa mga naapektuhan ng mga campus shootings at mga school related violence na nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Kabilang na dito yung Tacloban, kabilang na dito yung nasa Cavite, yung stabbing, and then yung sa Zamboanga. Naway bigyan po namin sila ng pakikiramay sa isang trahedya na hindi natin ginusto na mangyari dito. At naway mabigyan sila ng peace at comfort na kailangan nila sa hinaharap na ito. Pero bago muna, bigyan po natin ng konting katahimikan para sa mga naapektuhan, para sa mga pamilya na nawalan ng kanilang mamahal sa buhay, at naway bigyan natin halaga na kausapin sila at ipadama sa kanila yung kanilang ating simpatya at pagmamahal sa kanila. So, bigyan po natin ng konting katahimikan.

Maraming salamat sa mga nakikisimpatsa at sa mga nakikiramay sa mga naapektuhan at hopefully ay matapos na po itong ganitong klaseng violence. Mga ganitong klaseng pangyayari na nagaganap sa ating mga eskwelahan, sa ating mga komunidad. At na may bigyan natin sila ng mental support na kinakailangan nila. So, ayun na nga. Pero, ano ngayon, moving forward, nais ko rin na gustong ipadama yung aking opinion sa ating school shooting. Sa naging response ng government na biniblame nila yung video games dahil sa violence ng isang bata. Pero bago muna yan, sige Terebi, ipakita mo muna yung ano. Sa mga gustong kung may kilala kayo or may hinaharapan kayong pagsubok na nangyayari sa inyong buhay at o sa buhay ng inyong kaibigan o kasamaan, naway tawagin niyo no ang crisis hotline ng national ng ano NCMH na 1553. Yan po yung landline number po nila, and then for Smart 0919 0571553, tapos sa Globe 0917-899-USAP or 8727. At pwede rin puntahan ang kanilang Telemental Health Response, ncmhusaptayo.com. So, ayun, naway mapigilan po natin ang nangyayaring violence dito sa bansa at naway bigyan natin ng sapat na mental support na pinakakailangan nila. So, ayun. Okay, now we will gonna move forward sa naging response ng gobyerno dahil sa mga pangyayari na ito. And honestly, I kinda don't really like how they responded, especially na tinatarget nila yung mga video game communities, pati rin yung mga netizens. So, ayun na nga, nakikita po natin na

to totally ban violent video games. Kasama na po dyan yung Roblox. Even though nakiko-operate na sila with the CICC. First and foremost, I don't get it why they decided na i-put yung ano nila yung blame na nila sa mga video games, mga violent video games sa Roblox. Sinasabi daw nito na Roblox daw is a dark web. Honestly, hindi ako naniniwala na dark web yung Roblox unless napatunayan. Eh, kaso, in my end, parang hindi napapatunayan eh. Yeah, Roblox for me is a really, really fun gaming platform na I could get to hang out with my friends. I get to hang out with my closest friends, my peers, lahat-lahat na. At Roblox rin yung naging dahilan kung bakit nakakayanan ko na event out yung mga feelings ko. Ano, for example, medyo in a bad mood ako. Andyan si Roblox dahil kailangan ko ng ano siguro pampasaya or happy pill, ika nga. Pero ayun na nga unfortunately may mga government institutions na tinatarget yung mga violent video games. Gusto nila i-ban rather than na i-regulate. And I think that is the problem na kailangan nating i-raise ang concern sa government. Kasi, ayun na nga, studies shows na yung mga pagiging violent ng isang bata ay hindi naman siya directly linked to video games. It could be the environment they live within. It could be the influence ng kanilang mga kaibigan and such. Hindi natin ma-assume or hindi natin ma-observe agad-agad kung ano yung naging root cause ng mga pangyayari na yon. Pero ang nais lang namin talaga is mabigyan ng support. Like ano, for example, okay ka lang ba? Crisis sa buhay, pag-usapan natin yan. Ika nga. At as much as possible, wag po natin ituruan kung nasaan yung nanggagaling ng yung blame na yon. But rather, pag-usapan muna, i-examine mo muna kung ano yung nagko-cause ng behavior ng isang bata o ng isang individual bago natin conclude kung ano yung naging factors. Kaso dinadamay tayo ng iilan na video games. Kaka-video games yan, kaya naging violent ang isang bata. Honestly, I'm really, really disappointed sa naging response ng iilan dahil tinatarget nila yung video games. Ayun nga. At ang tanong, paano natin ma-prevent yung mga ganito? Unang-una, i-examine po muna natin kung saan nanggagaling yung violence na yon. Yung kung bakit naging violent yung isang bata. Does it have to do something sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga ate kuya, lahat-lahat na, as much as possible, wag muna agad tayong tumungo sa conclusion ko kasi it will be, that is heavily wrong. And after nun, kapag nakausap natin sila and nabigyan natin sila ng support, iparamdam natin sa kanila na tayo ay may concern sa kanila, willing tayo

0: fun. Timmy going now. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Good evening, smileys, at good evening, Team Israel. Good evening, Team Israel. Welcome to our another edition of Israel's Party Club.
1: Alan Peter Cayetano.
0: Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Tonight is August 18, 2026. Ang oras sa buong kabuluan, 8:32 na po ng gabi. At ayun na nga mga smileys, napapanood at napapakinggan po tayo ngayon sa Smile Channel, Smile Radio, at sa iba't ibang platforms ng Smile Network, ladies and gentlemen. So, ayun na nga. Kamusta ang inyong buhay-buhay, guys? Gabo!
1: I'm dead inside. Yun lang po. Maraming
0: dead
1: salamat.
0: Dead inside, as usual. That is your typical Gabriel Ansaldo here, guys. Dead as usual. Sino pa dito pwede kong kausapin? Oy! Mark!
2: Kamusta ba araw ko? Ganito. Thank you.
0: Babayo na naman. Thank you. Tonight's video, tayo po ay maglalaro ng Boblox! Boblox po tayo, guys.
1: Boblox. Hell yeah. So ano laruin natin? Nakasign-in na talaga yung Roblox ko. Palakpakan!
0: Okay, ano kaya laruin natin? Diesel and Steel ba? Actually, para mas gusto ata, no, Word Bomb. Gusto ba Word Bomb tayo?
1: Word Bomb. Yeah,
2: akala ko ano yung ano pizza na naman tapos magiging Gordon Ramsay na naman si ano Gabo.
0: Gusto ko iba yung ano.
1: Why Ramsay? It's Ramsay. You donut.
2: Ba't ganun dun sa ano promo ng Ramsay's Kitchen
1: right here?
0: Ano yun? He did it on purpose.
1: Ako na mag-explain. Sisihin mo ang management ng FBS, wala silang kaalam-alam kay Gordon Ramsay. So, FBS, boycott, char lang. Boycott.
0: Binoboycott ang sarili kumpanya. Oh, my.
2: Jinx.
0: Anong jinx?
2: Jinx.
0: Anong yung nakasabay? Hindi ko maintindihan kasi ang lakas ng boses ko
2: dito. Jeans.
0: Jeans. Yung sinusuot mo ngayon, jeans.
2: Ay, hindi ko. Bayo,
0: bumayo ka na.
1: MSA!
0: MSA! Gusto ba bumayo? MSA!
1: Bayo na yan.
0: Babayo na yan.
3: Wow. Teka nga muna.
0: Ay, nako.
3: Isang bayo lang, ha?
1: Isang bayo. Ayun na, babayo na nga talaga. Oh,
0: ayun na. Babayo na yan. Joke lang.
1: Thank you.
3: Salamat.
0: Yes.
2: Yung ulo ko, grabe, sumakit.
0: Abir tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang tinika.
1: Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Sex bomb, sex bomb. Sex
2: bomb. Ah, sakit na nga ako. Okay, balik na tayo sa gaming ni Astrayen. Yeah, naka-join na ako.
0: Makinig kayo! Ay! MSA sa'yo na kaya to!
4: Copyright! Oh, hell no!
2: Dapat akong gilay! Titirahin tayo niyan!
0: Hindi ano! Siguro pwede naman i-mute yan after stream eh, yung copyright.
2: Oo, copyright tayo! MSA bumabayo! Sigurad bumabayo! Bayo! Bayo! Bayo!
0: Ah, oh, sinet ko na yung i-create ng private server natin, ha?
1: Instead of sex bomb, bio bomb. Eh, yung mga sex bomb na ano, bio sila Mix Under at si ano, si Jograd.
0: Bio bomb. Mga nagbabayo talaga. Hoy! Naset ko na yung ano, yung Roblox share link. Ito.
1: Pre, pumasok ako sa invite link. Ako lang mag-isa doon. Ano ba?
0: Ah, wait lang, wait lang. Hoy, ako lang kaya dito.
1: Ayan, pinasukan ko kanina.
0: Ayan. Isa pa. Ano gap?
1: Ayun, okay na. Okay na, ayun, ayun, ayun.
0: Okay, ayun. Yan.
1: Wait lang. Nakaano na pala to. Okay.
0: Wait!
1: Ayun pala.
0: Sige ka mag...
1: Ayun!
0: Okay. Oh, guys, sa pagtatay, wag yung ma... Ano ha, bastos ha, wag yung...
1: Oh, bawal yan.
0: Yung pagka-dark humor natin dito.
4: Mahirap po.
0: Mahirap. Si MSA, puro kasi dark humor yung ginagamit niya. Mahirap si MSA.
1: Work.
0: Work. Gabi!
1: Gabo!
0: Fetish! Parang si MSA may fit fetish.
4: Whoa!
1: Toot!
0: Ew! Hindi ko masabi yung ano.
4: Ew!
1: Pew! Netherlands. I know.
0: Netherlands. Aray mo.
1: Oh, aray.
0: Say no. Say no.
1: Too
0: negative. Say yes to inspirational diva. Nakakaloka.
4: Of course.
1: Of course.
0: Ang pancit katong ko, may peanut butter at oyster sauce. Ayan, ang bagal.
1: Yan.
0: United.
1: Oh no.
0: Mavs, yes. Mono black.
1: Ay, shoot.
4: Meron na. Sinagot ko na yan.
0: Ayan.
1: Yay!
0: Bad na sa Small Network. Small
1: Network.
0: Nakakap nila yan!
1: What the hell is that? Oh my god!
0: Radyo kontra William! Shout out DJ Normy! At bataga RKW dyan! Baka naman APC sa RKW!
1: Wala na!
4: Yeah, nice!
1: I found my archive. Ah!
5: Ginawa ka talaga.
0: Ha?
1: Ars. Ay, muntik ta! Muntik ta!
0: Yes, FM! Ay.
4: Ang random hit ang nilagay ko.
1: Mood.
4: Romar.
0: Romar. Romar.
1: Ang gira. Meron na!
0: Miss opportunity na sagutin ng girl!
1: Oh my God! Bumibilis na!
0: Guys, for context, lilinisin ko yung utak ko habang nilalaro tong game na to.
4: Ah, patay na ako.
0: Patay na si Migos.
1: Ah, wala na. Ay, shoot!
0: It's kasi saxophone.
1: Ay, okay.
4: Ay, saxophone.
0: Bayo. Oy. Lagay ko to.
4: Yeah. Ay, mali.
0: lagay ko na to sa ano, sa memes under Alex. Odor.
4: Mag-order kayo, ha?
0: Oh, mag-order kayo. Para hindi bumaho yung kilikilis.
1: Order, cheeseburger, please. Ano yan? Ah, slushy, okay.
4: Ayaw.
0: Sorry. I have to type it. Wala akong maisip na other words.
4: Oh, oh,

0: bones.
1: Whoa.
2: Trip ng giga.
3: Wait lang, parang tinatawag ako.
2: Aray.
0: Ala, hindi siya makakalo.
2: Hindi siya nakakalo. Uy, gabo.
0: Nag-AFK pa. Wala na.
2: Nag-AFK or na, ano siya, na LOS or na, na double life. Aray mo. Sorry guys,
3: the double light.
0: Aray ko.
2: Aray mo. Live. Oy. Pero atat. Oy.

0: Ano na? My God.
1: Bili.
2: Whip.
1: Whip, nene. Whip, whip, nene. Ang beer na to, o oh, ang pag-ibig. Osas.
2: Osas?
1: OS, operating system.
0: Ano yan?
1: Hoy, hoy.
2: Joke lang.
1: Hoy. Nakaritin tayo.
2: Sorry.
0: Wala na.
1: Ewan na. At least may ano tayo.
0: Son! Hello.
1: Yeah.
0: Otot, chala.
1: Otot. UTI, ha?
0: Outer.
1: Gala to the max. I.
2: Ano ba yan? Ang dami kong so English word.
1: Pabihira. Ano? Munti ka na.
2: Evidence. Aba.
1: Oy. Okay.
2: Ano?
0: Mano?
1: Anticipation kasi tinipe ko. Kaya
3: si... Pasama, word bomb pala yan. Pasama.
2: Sige lang.
0: Malapit na to.
3: Sige lang.
1: Hey, okay. Sumali ka na.
3: Wait lang.
1: Kami muna ni Gab. One on one kami.
3: 4, 3, 2.
1: Hindi, kami ni Gab muna kasi...
2: Kayo muna.
3: Wait lang, binuksan ko kasi laptop ko.
1: Melon, so, sige. Melon water.
0: melon water.
1: Para lang siya. Ay, mali. Century.
0: Ew.
1: Yuck.
0: Oh.
1: It's an A. It's.
0: A. I know. Cherry dapat yun.
1: Huh?
0: Ay. Okay.
1: Oh, huh? But double S. Ayan.

0: Fanverse TV, USA, America, Land of the Free.
1: Then out.
2: Oh.
0: Gender.
2: Okay, okay.
1: Tomboy.
2: No.
0: Hi, fans.
1: Gege.
0: Oh, yo.
1: Bumalik
0: na si ano, si Midori. Marie. Ano, Marie?
2: Married.
0: Aray. Namatay na. Sige, join na kayo. Andito
1: na ba si ano, si Midori?
0: Ayan na. Hoy, Mito, join ka na.
1: Wala na.
0: Hindi na kasali.
2: Gems. Gem alert. Ay.
0: Gem alert.
2: Hindi.
1: Ha? Oy.
0: Ano yun? Pagod na ba yung hat? Wala, hindi ko na tinapos eh.
1: Vaseline?
2: Oh, wow. Yes.
0: What are you? Vaseline. An idiot sandwich, Mr. Ramsey.
3: Hindi.
1: Roman.
0: Lamination. Papalaminate ako soon for smile. Ay.
1: Yes. Oops. Hug. Put.
0: Yung put, parang ano, parang si VP Sara ato nag-type na.
1: Put? Ay, God.
0: Oh. Wag. Wala.
2: Ari. Kala ko, Ariel.
1: Hush. Not what?
0: Paborito yung parts of chicken. Nice.
1: Egol?
0: Oh, yun naman tayo.
1: What?
3: Ah, shit.
1: Oy.
3: Next game, man. Nagbura! Next game.
0: Yeah, I'm in. By the way, you rated.
1: Bilisan mo. No. Hoy.
3: Ano yan? Hoy.
0: Wala. Wow. Nothing happened on the APC on 8:52 PM.
1: Nakupo.
2: Flop Tropica.
0: Nothing happened on APC.
1: Mabilis na ang oras. Oh my God. Hush rooms? Ha?
2: Oh, meron yan. Ano? Meron yan sa Roblox. Hush rooms. I am an architect.
1: Bem? Okay. Bim!
0: Tango!
1: Yes, back na naman yes.
0: Ha? 08, ano ngayon? 8:18.
2: Haba pa to ha. Supi.
3: Makes sense.
2: Ano? Para.
1: Oh my God, muntik na yun.
2: Muntik na. Ay! Nag-red na.
1: Daisy.
2: Nag-red na.
1: Daisy na. Ay. Wala na!
0: Mag-announce kasi ako sa meme sender Alex eh. Something that Trump hated. Ay.
1: Na...
2: Yung?
3: Oh! I thought you were gonna say something different.
2: Ano USSR?
0: Aray mo!
1: Ay, nako. One heart na lang.
2: Bruh.
1: But... Ugly
0: kasi.
1: Ugly.
0: News. Okay.
1: News radio.
2: Oo, the tomboy!
3: Totoo naman yun ah.
0: Kailan na tayo sa tomboy?
3: Totoo naman yun ah. Bakit?
0: Hindi, ano?
1: Alex.
2: Alex.
1: Oh no. Oh, shit. Wala na. One heart
0: na nila ko. Wala. Si MC mo nanalo.
2: Oh, oh.
0: L.
1: L. L Porcador. Chala.
0: Pak Silica.
1: Silica!
2: Oh, my God.
0: Oh, ano, what is Pak Silica?
1: Dandadan. Hell yeah. Dandadan.
0: Ay, munti ka malapit na ako mamatay nun ah.
1: Lloyd.
2: Patakit ang ulo ko nito.
0: Ambato ka, bali.
2: Ama.
0: Hindi, ambato ka. Wala, talo na ako. Ay, nabahala dyan.
1: Oh no!
2: Kay.
3: Hindi
2: yun. Hindi. But S. It's letter Z dapat yun.
0: Ay, nako.
1: Napulag ako, sorry.
2: Uy, muntik na, muntik na.
1: Uy, uy!
3: Ah, sige! Iba ba tinuloy?
0: Uy, uy, uy, uy!
3: Gandang word nun.
2: Level.
0: Alala, alala nyo, alala nyo, alala nyo.
2: Alala, ayoko na.
0: Okay, last game. Mito, sumali ka na. Mito, sumali ka na. Ayan, last game tayo dito sa Word Bomb. Tapos ito, commercial na tayo.
1: Oh, wow.
2: Pabilisan, te.
1: Pabilisan talaga.
0: Pabilisan yan. Parang nagpapasahan lang tayo ng bomba. Bombahan na. Ay. Bombahan na tayo dito sa Word Bomb ha. Word Bomb, Word Bomb. Wala akong tinutukoy na lugar or whatsoever. Laro po yung tinutukoy namin.
2: Biggest. Biggest.
1: Most comprehensive. Kala.
0: Great. Ano yung grade nyo na? Grade 11 ba? Grade 12? Ay, hindi. College na pala kayo. Wig. Cosplayer ko eh.
1: Wig. Wig.
0: Wig. Wig Thunder Alex.
2: Grabe.
1: Jake. Ah,
0: pinin
1: Jake.
0: Jake. Yeah, no, si Jake, unfortunately, I cannot wow. Joke about a certain word about
1: Kamingong.
0: Jake 1 because it's kind of delicado. Ay, de, Jake Cuencas.
2: Ano ba na naisip ko? Ano ba yan?
0: Jun sa si...
1: Oh, no.
0: Na, delikado. Delikado. I was fascinated. Wait lang. Magdadrop ako ng joke. I was fascinated on her. Ay.
1: Ona. Ona Austrian. Diyan lang.
2: Wow!
0: Na...
1: Yummy!
0: Gusto niyo play ako naman to?
1: Wag.
0: Ay, mali.
1: Ito ang doon.
0: Yun na naman tayo.
2: Uy.
1: Wala na.
0: Aray mo. Wait pa kami ni Inga Bot niya na. Kicking, ayan.
1: Muntik na. Uy,
2: Good bad.
0: Good bad. Kala nyo ha. Oy. Ah, okay. Kala ko ibang tinatype mo. Shame on her. Shame on her.
2: Jemander.
0: Rest. I need rest.
3: Uy, ano MSA, may bago tayo. Pwede ka pong ano? Di ba bang bumayo?
0: Pax Silica.
2: Pax Silica.
3: Huh?
2: Boles. Wali.
0: Ha? Aray mo, MSA!
2: Ano ba yan? Lalapa.
3: Pac-ganerd.
2: Palayo.
0: Pac-ganerd.
1: Ala. Yes.
0: Ew, yuck. delikado. Baka maano ako. The Talking Wreck Show, oh my goodness.
3: No.
1: Wala na. Ako pa yung dalawang
0: heart. OS, hindi ka.
1: Osas,
0: yes. Patay na si MSA. Womp. Oy. Video. Okay. Ha? Anong leak? Leaking. Ay, mali.
2: Melody Mart.
0: Las Piñas.
2: LARP. Ay, mali.
0: Hindi ko alam kung matatanggapin nila. LARP. Oy. Okay.
1: Oy.
0: Ginger. Hindi ano ha, hindi.
1: Yan. Oy.
0: Gag! It means
2: gag.
0: Joke.
2: Gag.
1: Muntik na yun ha.
0: Alam mo, itatype ko gabi.
1: Mustache.
2: Ay, pati ka pala, re. Hindi ko pala napansin.
0: Ay, naging ano na. Kasi po, you need to type Miguel. Miguel.
2: I'm a Miguel.
0: Miguel.
2: Mama.
0: Miguel.
2: Mama Coco. Miguel. I want you to have this.
3: Rin.
2: Ay.
0: Munti ka na.
1: All over, ayan, nice.
2: Yung suruwab. Ay, mali. Kala ko naman.
1: Oy.
0: Dead na ako.
2: Si Mido at si Gab na lang. How could you? How could you?
0: Well.
2: Oh.
0: Okay. Hey. Ayan oh, na, naglalaban na po open. Si Gabo at saka si Mido, si girl.
2: Wala niyo copious.
0: Dito. Ayan, ara at nanalo si Mido. So, ayun na guys. Dito muna tayo magtatapos ang ating Word Bomb segments at may lalaroin pa tayong other games dito sa Roblox. Pero bago muna yan ang oras sa buong kapuluan. 5 minuto nakalipas ng alas 9 ng gabi. Magbabalik ang Israel's Party Club!
4: Gangnam Style.
0: At nagbabalik tayo dito sa Israel's Party Club. Ang oras sa buong Pilipinas, 9:30 po ng gabi. Okay.
1: Gangnam.
0: Okay guys. Laro na tayo ng spelling race.
3: Inaantay ko na lang kayo.
1: Papunta na.
0: Sige, punta na tayo. Team Israel, punta po tayo sa spelling race. Yung... Okay, since may audio naman yung stream ko, mute ko muna yung ano ko. Hopefully marinig yun. Okay.
3: Wala akong perms. Sandali.
0: I mean, andito na kami sa private server. Andito na kami ni ano.
3: Server pala, wait lang ah.
0: Private server. Ba't ka nasa public server?
3: Hindi, bibigyan ako bayan yung. Kaya ano...
0: Guys, ito ito yung rules. Dapat yung pipiliin natin hard, as in matigas
1: ang katawan.
3: Hindi nag-easy, medium is for like the kids, bro. It's for the kids.
0: Na mag-hard tayo kasi we're already grown ups, we're already 18 plus.
3: Ang ano din kasi, ang walang challenge ba?
0: Well, hindi challenging yung game kapag hindi naka-hard.
3: Hindi challenging pag ano?
1: Yes.
3: Parang, feel ko nga pag nag-i-easy sila, matik man nanalo ako.
0: Ngayon.
3: Kaya akong permission, B.
0: Kaya Team Israel, mga smileys, alam ko napakahirap ang buhay, kaya maging hard tayo sa ano.
1: Magisa,
0: stay hard, stay strong. Motivational speech pero out of context.
3: This brought to you by Israel's Party Club.
0: this portion is brought to you by Rome.
3: Brought to you by
0: This portion is brought to you by DriveMax.
3: Oh my god. Oh, hindi pa rin talaga ako nakakapasok, auntie.
0: Hindi ka nakapasok, wait lang.
2: Hindi daw siya nakapasok.
0: Ito, check Roblox DM, sinend ko na sa'yo yung link.
3: Sandali ah.
0: Okay guys, habang iniintay natin si Mido. Ay guys, pwede ko na ba sa inyo ikwento? Yung...
3: Ikwento mo!
0: Yung... ano yung pakulo natin sa September 1st?
1: O ano?
3: Anong meron?
0: Ay nako... Gusto yun ang pakulo. Wait lang, play ko dito ha. Alahin ko muna. Wait lang, play ko yung pakulo natin dito. Ba't tayo ma-play? Ayop, ayaw ma-play at. Uy, play out lang. Nagana ba yung ano ko?
1: Pangit mo daw kaya di mag-play. Char lang.
0: Ayop na yan. Bad lab. Ba't ganun?
3: Ayaw
0: ay, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ito, ito.
3: Please. Joining.
0: Ano kaya yun?
3: Please, ano nandiyan na ako?
0: Ano? Ano yes, narinig nyo, guys?
3: I mean.
0: Ano narinig nyo, guys?
1: Ano ba yung narinig ko?
3: I mean!
0: Ano?
1: Play mo nga.
3: Oh my God.
0: Ito.
2: Ay, na muna, wait lang.
0: Ay! Mga Team A3L, smileys, abangan nyo yan September 1st, 2026, Martes, Israel's Party Club.
1: Alam ko ito kayo tano.
0: Yes. Okay. Andito na si... Oy! MSA, nasan ka na?
1: So, wala si MSA. Magpalapag na tayo ng Amber Alert. Nawawala si Mix Under mga paalik. Amber Alert.
0: Ay, Terry, wait mo yung audio ng stream ko sa namin. Ano sa
1: TOC. Sige, ka ba ngayon?
0: Ay, hindi pa lang ako na screen share.
2: Kayo na muna.
0: Okay. Kami na muna. Sige, tayo na muna, guys. Tayo na muna. Okay, start okay, game. Let's go.
1: Sige.
0: Let's go!
1: Oh my God.
0: Ayaw ka pala hanggang ano din naman, di ba tayo? 9:40.
1: Diba? Hard, ayan, hard.
0: Kasi tayo ay matigas.
1: Yes, matigas ang ulo.
2: Yes!
0: Parang tayo si Bato, parang tayo si Bato, nadudulas sa
3: sakto. Oh my God.
1: Ano to?
0: Ayan. May platforms na tayo. Pagalingan to, ha, guys. Good luck.
5: Spell. GG's. Pianist.
0: Pabilisan at paano?
3: Patamaan ng accuracy. Most accurate wins. Most accurate
5: spell.
3: And best wins.
5: Ratio.
0: Ratio. L.
1: L. Ratio. Cope. Ako pa rin ang last. What the hell?
3: Cope hard.
2: Wow, grabe.
0: Cope hard.
5: Spell. Measure.
1: Yun.
0: Alam ko, bilisan.
1: Pangalawa ko, eh.
0: Pabayaan ang blood. Ang bagal ko.
5: Spell. Crane.
1: Yun.
0: Last one. Nakabayan kami ni Mido.
2: 1 second pa rin. Grabe.
5: Spell. Anvil.
1: Oh, shoot.
0: Pabira. Hindi naglalaro ng Minecraft channel.
5: Spell. Spore.
1: Spore?
0: Ay,
1: nasiyaw. Ay, pangalawa.
0: Pabihira, nagkaaya, nagka-error dito sa ano ko.
5: Spell. Confetti.
0: Dali.
1: I know!
3: Ano ba yan?
5: Spell. Sausage.
0: Atong di pedalo.
1: No!
5: Yes. Spell igloo.
1: Ang taas nila.
0: Ayan. Ang taas. Yan yung sinasabi ko, Gab. Baka mano ka.
5: Spell pollen.
0: Ayan.
2: Lakasin niyo dapat ang volume. Para marinig yung spell yung kanyang dustpan. Word.
1: Ano yun?
0: Dust
1: ay, bakit? No! Ang ingin yung
5: spell, saxophone.
1: Ay.
0: Bagal ko dun ah.
1: 3.8. Na.
5: Spell, sphere.
0: Sphere.
1: Gag, di ako makatype! Di ako makatype!
0: GG! Sirain mo na keyboard mo, Charis.
1: Pambir! Ano nangyayari?
0: Bag... Tall part
5: time! Spell... cinnamon.
3: Alala.
0: Cinnamon.
3: Alala.
0: No. Lala, lala, lala. Kodamon.
5: Spell Kodamon. Alligator.
0: Makurakot. Alligator.
2: Oh, oh.
0: Ah, naka, naka. Okay, okay, okay, okay, okay, Dave.
2: Double L.
0: Double L, ha?
1: Ah, double L, okay.
5: Spell clamp.
2: Clamp?
1: Ay!
5: Spell Hanukkah.
1: Ano daw?
0: Ayun.
1: Hanukkah.
3: Kano ka?
2: Oh, yan ang malala. Malala to.
1: Oh, my time. Oh, no.
0: GG's. GG's, Gab. Wap, wap. Hanukkah. Hanukkah.
5: Spell Gorg.
1: Kasi pinakamababa si Gab.
2: Oh, shit.
1: Gorgon?
5: Gorgon.
0: Gorgon.
3: Ay, hindi. Kamali din ako doon. Kamali din ako doon.
0: Ah, GG's.
1: Nangyari.
0: Gabo, ay. Napaka-anin ka ba dito?
3: Ala!
5: Spell easel.
0: Eh?
1: Easel?
3: Siya, ano si Gabo doon sa mama?
0: Ay, hirap.
1: Ay, hirap.
3: Ay, matay ka. Ala, matay ka.
0: GG's!
1: Ayun! Ayun! Ayun! Na,
3: GG
1: na.
0: Di ko alam yung easel eh.
5: Spell jacuzzi.
1: Jacuzzi. Tumbira.
0: Ano mo
1: ka? Ang iintayin nyo kasi eh.
5: Spell hammock.
1: Hammock.
0: Sa wakas.
5: Spell broccoli.
3: Oy, I'm sad.
0: No!
2: Double C.
0: Double C. Oh my goodness, David.
2: But double N.
5: Spell column.
1: Column. Column.
0: Column.
2: Okay. Okay. Lala ni ano?
1: Ang taas na nila, oh my god.
2: Oh spell my god.
5: Bulldozer.
1: Ah, sakit ng likod ko.
0: Trentahan ka na pala, Gab.
1: Yeah!
5: Spell.

0: Ay.
1: Oh my God.
2: Ah, mali. Oh.
0: Pollination.
3: Oh. Pollination.
4: Spell mandolin.
0: Ano daw? Ah, mandolin. Okay.
2: Ah, mahirap, mahirap.
0: Mandolin. Mandolin.
2: Mandarin. Nishine. Ay, mali.
4: Spell Sphinx.
2: Ano?
4: Sphinx.
0: Hot dog.
2: Sphinx.
3: Mas magandang naka-headphones ko.
2: Nakulang ako ayan. Ng ano, H. Nakulang ako ng H.
0: Sphinx.
3: Ah, walang H.
2: Wala, GG. Ay, patay. Na ako.
3: Ay,
4: patay. Spell Chihuahua.
0: Ano, si
4: Mado
0: na
4: maiwan.
0: Ano, si Mado na maiwan. Ano, si Mado
2: na wala, wala pala na si ano.
3: May gems, may gems. Hindi ka pala magano. Lala.
4: Spell kennel.
0: Ah, kennel pala ang tawag.
1: Kobe, okay. Kobe.
0: Kenal.
3: Kennel. Kenal.
4: Spell bouquet.
3: Kanal.
2: Kanal.
1: Otek na yan.
3: Oh my God. Palala na.
4: Spell colander.
2: Wala lang dyan yung isa.
3: Colon.
1: Ah! Ah! Ah! Wala. Nakulaman ako ng A. Ah!
3: Colander.
0: Ala! Ala!
4: Spell runestone.
1: Mali ako dun, pre.
2: Taas na.
4: Spell limousine.
0: Ay, hindi pa. Buhay pa pala. Buhay pa pala sa Mido.
2: Buhay pa, buhay pa.
1: Pa, buhay pa. Medyo tumataas na. May itil na ako after.
0: Patay na.
3: Patay.
2: GG's.
0: GG.
3: Lala. Lala talaga.
1: Taas ng ano eh.
2: Ano eh, may sa isasali ka pa?
3: Oh my God. Bata. I-play ko nga.
2: Ano guys, ibang game ba tayo?
0: Tara, ibang game.
1: Kayo, kayo.
2: Tara, tara, ibang game tayo.

0: Kala. Gagawin ano ko ba yan? FPS Arsenal.
1: Arsenal. Hindi ko alam yung ganang laro. Hindi ako masyadong naglaro ng Roblox.
0: Kasi ang alam mo kasing FPS, yung pang-asar sa akin yung ano.
2: Oh my God, na. Bro.
1: Hashtag ito ang liga.
0: Ito ang liga. Guys, huwag nyo nang alamin kung ano yun. Huwag nyo nang alamin. Ano kayong laruin natin? Ano kaya? Ano kaya tayo? Dead Rails. Joke lang, baka ma-overtime tayo. May ano pa naman.
3: Dead Rails.
1: Ako po.
3: Dead Rails.
1: Alam mo nga, nag-long marathon pa sila, G.U. doon sa kanilang
2: alam mo ba, 99 Nights?
3: Oo nga eh, no?
0: Alam ko, pero hindi ko pa nilalaro. Yung ano, pero... Oh, what if ano tayo?
1: Ano?
0: Hanap tayo ng ano. Ano gusto nyo? Mag-hangout game tayo or mag-uuno?
1: Uno? Sige, uno tayo, uno.
0: Okay, uno tayo.
3: Loco official.
0: Loco official yung pangalan.
3: Loco official.
1: Ano yun? Loc?
3: Loco official.
1: Loco official, yun.
3: May private ba server?
0: Ito.
1: Mag-send ka nga ng link.
0: Wait lang.
3: Kung meron private server. May bayan.
0: Magkano kayo yung private servers?
3: Wait, libre naman pala.
1: Nice.
0: Okay, wait lang. Set ko yung link, ha? Generate one. Okay, sige, sali kayo rito.
1: Yo. Okay.
3: Ito na, in na ako.
0: Yan na. Punta na tayo rito.
1: In na. Ayun na.
0: Yes, in na.
3: Solo.
1: I'm the map.
0: Ano gusto nyo? Chaos.
3: Yeah.
1: Chaos. We go.
0: Pamahira.
3: Aray. Naging premium na. Oh my God.
0: Mahira.
3: Kaya pala.
0: Dash.
1: Join voice server.
3: Chaining or chain ito? Anything. Slap on 6.
1: Solo.
0: Ano gusto nyo? Ano gusto nyo? Ano?
1: Tignan natin din.
3: One round.
1: One round.
3: Events.
0: Ayan.
3: Ay, sayang.
0: Ay, sali na kayo. Punta kayo sa ano, sa server. Join servers. Tapos puntay mo yung server ko.
1: Join server. Wait lang. Ayun.
3: Pa-solo.
0: Saan ka pumunta? Saan ka pumunta? Gab. I mean, sa loob ng game mismo.
1: Sa game na. Oh my God. Wait lang. Ulitin ko.
0: Nawala ka sa private server.
1: Napunta ako sa iba eh. Oh my God. Ulitin ko.
3: Walang lumabas sa find match. Nilagay mo sa ano, sa team.
0: Sa team. Dito na si MSA.
1: Saan ba ako pipinta?
3: Huwag mo nilagay sa team. Sa solo dapat yan eh.
1: Teka, wait lang. Saan ako pipindot?
0: Teams?
1: Okay. Tapos,
0: hanapin mo yung game ko. Yung ano, teams. So,
3: teams tapos search.
1: Search ano?
0: Search.
1: Anong pangalan ng team?
0: Wala, hanapin mo lang kami.
3: Hanapin nyo lang kami dyan, no?
1: Deck selection pala, I mean. Ano to, original ba?
0: Ay, parang nakikreate ka na ata. Join kasi, hindi create.
1: Join? Oh my God. Teams there. Punta ko teams. The search. Ayun.
3: Yes.
0: Team search, yes. Hanap ko
1: na
0: dyan.
1: Tapos lumabas na nga. Oh, yun o. Oh.
3: Ayan, dash.
1: May lumabas na deck selection.
2: TD pa rin naglo-load sa
3: akin. Isa pa nga.

0: Games, ah. Search. Ito, Dash, oh. Lumabas sa akin.
1: Dash.
0: Tapos Dash, join. Dash, tapos Dash. Join.
2: Yan.
1: A great match. What the hell? Great match lagi ito.
0: Hindi.
2: Games. Search.
1: Ano to? Default?
3: Guys, mauubos ang time namin sa
0: tatahan. Ayun, nag-join si Vito.
3: Ayun, nag-join si Vito. Gabo, ikaw na lang. Baka mauubos ang time.
1: Pre, hindi ko alam saan eh.
0: Play.
1: Oh my God.
0: Tapos teams. Tapos search.
1: Oh,
0: pindutin
1: search.
0: Mo yung dash.
1: Ayun, nakita ko na.
0: Tapos join.
1: Ba't ngayon pa nagpakita?
0: Ayun.
3: Ayan, sige, start na natin to.
0: Ayan.
1: Oh God, I'm such a naging boomer na talaga ako.
0: Drag your cards, whatever is on the right. Will constantly autoplay on your turn. Oh, shoot. Sino?
3: Sino na?
1: Sino ba?
3: Okay, ikaw na.
0: Ah, okay. Pipil pala ako. Isosort pala tong item, lala. Dash pala rin.

0: the hell is
1: Hindi ko gets.
2: Hindi ko rin gets.
0: Hindi ko talaga gets.
3: OQ yun eh.
0: No, wala kong red. Wala kong blue. Mali.
4: Wala kong blue, wala.
0: Ha? Tumuka. Man, come on. Ba't hindi ako makaano?
4: Tako, ito ba ito?
3: Uy. Isosort mo tong item, yung ano mo, yung card.
4: Ah!
3: May number kasi yun eh.
4: Okay, gets ko na. Ayan! Ito yung method nito, yung isosort mo yung cards pa kanan.
3: Pa kanan pala. Yes, pa kanan.
4: Ayan.
3: Nahihirapan ako kulay.
1: Hindi ko
3: Allah! No!
4: Swipe right mo yung card na pinili mong card. Swipe right.
3: Oh, idadrag mo lang. Pull mo yung card. Iyan na lamang yan. Idadrag mo lang yung mga cards.
4: GG's!
3: Oh. Aray!
5: 7. Kagi.
3: Kago kita pala yung cards.
4: Isa lang card ko. Huh? Oh my good. Oh my days.
5: 5.
3: Sort. Shit. Sort. Oh!
5: Oh!
1: Oh! Oh! No!
4: Ha!
1: Thank
4: you, Lord! Sino na?
3: Si Mido.
1: Hindi ko pa
3: yun. Ay, OVN.
4: Ayaw na. Abi, oh pala. David, but
3: oh, muntik na.
4: Ah, wala pala. GG's. Okay, ano? Gusto mo ang classic muna tayo, guys.
3: Yung solo.
0: Oh, gusto ko yung classic.
3: Solo.
0: Nahihirapan ako doon.
4: Choose.
3: Original. Balik tayo sa original.
0: Naka-dash.
4: Ayan. Join na kayo.
3: Okay. Ayan, pwede na.
5: Fuck. Play. Names. Search.
0: Walang lumabas.
3: Solo. Solo hindi team. Balik ka.
4: Ayan, Mito. Ayan. Ito.
3: Ayan na.
4: Okay, start na tayo. Okay, habang naglalaro tayo ng ano ng Loco Official ST1, sige, i-announce ko na to kung ano ang mga upcoming segments na ihintayin nyo sa H2O Spider Club. Okay. So, ang mga segments po ng H2O Spider Club ay first and foremost, exclusive talk ni HGL or ETA. Abangan nyo yan. Second segment is...
5: Oh my God.
4: Game na game. Basta game na game yung pangalan niya. Hindi ko pa masasabi yung ano niya, yung like yung full pinaka-ano niya, pero it has something to do with game na game. Ito yung gaming sessions game na natin game? Dito sa ano... sa APC.
0: Eh, ako na pala. Wala akong pink. Oh my God.
4: Kumuha kasi eh.
3: Nice.
0: Ay, kumuha na ako.
4: And then, yung last segment, yung isa pang segment natin is Bongga Radio. Abangan nyo yan.
0: Bongga Radio.
4: Yung Bongga Radio, ano lang yan, yung mga stories na gusto ko ma-feature.
0: Bongga!
4: Hindi, gusto ko, yan yung mga stories or yung mga talks na gusto ko i-bring up dito sa...
0: Ay, salamat.
4: Sa It's Just Particle. Aray mo!
1: Go!
4: GG's! Bilisan na natin to, ha?
3: Get bili!
0: No!
3: Oh my God! Oh my god. Tako po.
5: Ay. Okay.
4: Ay. Kanta ni Ato pala yun. Another plus two.
3: Ano ba yan? Oh, meron pa pala ako.
4: Ayop ka. Ayop ka. Bilisan na natin bago mag-ano.
5: Ano ba oras ngayon?
4: 9:37. Ay, GG's Vito. Alam ko ito gawin.
3: Ay.
5: Ay. Ay.
4: Wala. Damayan na to. Hindi ka makakatira, Eme.
5: Bumalik kami ito!
4: GG's, Gabo.
5: Ay, bumalik!
6: Galing ah!
5: Ang dami din mo!
3: Stack one by one.
4: Ga! Hi! Stack!
3: Paksili ka.
4: Paksili ka, yes. Paksili ka. Baka mag-overtime tayo. Baka mag-overtime tayo dito. Ang dami natin cards. Baka mag-overtime tayo. Oh, fuck. Overtime na ata tayo rito, mga kumis. Hinayupak kayo.
5: Dabayan na to.
4: Ay, nako, ano cards kaya? Ay, wala akong blue na card. Hayop na yan. Ayan, ito. So, ayun guys. No! Team Asiel, unfortunately, kailangan na namin itong putulin. Kuha kasi, susunod na po ang kabaya kasama si Senny Di Castro, mga ka-smileys. Ang oras sa buong kapuloan, 9:40 po ng gabi at dito na po magtatapos ang Asiel's Party Club. Makita-kita pa rin tayo next week, 8:30 p.m. to 9:40 p.m. Susunod na po ang kabayag. So, makita-kita po tayo next time, next week, dito sa pinaka-paboritong party tambayan sa buong Smile Network. Ito ang Asiel's Party Club!
6: Human Rekado!
4: Play! Lipat tayo, Smile and Chill!
5: Ilipat mo ako!
4: Lipat na, wait lang!
6: Ayan! Susu!

Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network.

0: to Joya De Assis. Nagpapa-congratulate siya sa launch ng Smile Network. Hello, hello po sa inyo.
1: This is a Fox News special presentation.

maglilingkod sa bayan. Narito muli ang inyong nag-iisang kabayan, Jenny De Castro sa Kabayan, Kapangyarihan ng Sangmayanan, Yugyugan at Talakayan.

0: Carla Estrada, nagka-Carla Estrada.
1: Oy.
2: Ano nangyayari dyan sa echo chamber? Magandang gabi, Boyon! Araw po ngayon ng Martes, labing po ngayon dahil cuddle weather po ang nararanasan natin ngayong gabi ito. Today is Tuesday, September 8, mga kabayag, at patuloy po kayong nakikinig sa inyong paboritong habit tuwing Martes ng gabi, at yun ay ang programang Kabayag. Napakinggan po tayo ngayon sa Smile Radio at syempre sa Smile Network. And kitang-kita nyo naman, oh, andyan yung ating LARP. Nagbabalik ang ating LARP ng MMZV. Syempre, andyan po ang tinaguriang nating Smile Teleradio. And syempre, live na live po tayo ngayon sa ating mga social media platforms ng Smile Radio at Smile Network. Pati na rin po sa Cool FM, Cool TV, at sa lahat ng mga platforms nito. Pati na rin po sa Lamao Online Live. And live na rin po tayong mapapakinggan sa mga transmitters ng mga Navarro. Pati na rin, ito pa, I'm happy to say this, mga kabayag. We are now also on the air on RKW 107.1.
0: Wow. Wait, seryoso? Oh my God.
1: What the?
2: Starting tonight actually. Kasi as far as I know, ulitin ko, ang daming nagpapapap na air checks sa YouTube ng Radyo Contra Weeaboo. Ang napapakinggan ko, boses ko. And ang show na ito. So, shout out sa ating mga brodies dyan, sa Brodies Broadcasting Consortium.
0: Tinignan ko yung RKW, unfortunately, hindi.
2: Confirm?
0: Unfortunately, hindi.
2: Okay, so, baka nagme-maintenance sila ngayon for now. But at least we know, no, na yun ang, Yun ang sabi kasi sa akin. Because as far as I know, yesterday I believe, nung nag-air tayo ng Botomesa, I think transmitter can confirm, meron din ang Botomesa sa RKW last night.
0: Baka mamaya late lang. Baka late lang.
2: I think we can confirm that one. Pero in all honesty, it should be, no? Kasi as far as I know, talagang i-air talaga tong si ating crew sa Radyo Contra Weeaboo. Ang himpilan ng malayang ay oh, diba?
0: Ang himpilan ng malayang Weeaboo.
2: Meron talaga tayo noon. Meron talaga tayo kahapon doon sa RKW. So, I don't know what happened tonight, pero as far as I know, i-air talaga sila. They usually now air here as well. So, sa ating mga kapatid natin dyan, kasama siya sa lahat ng mga bumubuo ng Brodies Broadcasting Corporation, Corporation tuloy. Consortium, no? Of course, siya DJ Normie, no? yes, actually,
1: alam
2: kasi...
1: Alam na kung nasa headline. Bakit we love you, Nick?
2: Oo.
1: Basic na yan, very nice.
2: You know?
0: Ilagay mo, Terebi, ano,
2: Terebi, mag-ayos ka, andito na si Chairman. Andito na po ang ating Chairman ng, Smile Media Group, of course. Andito na po si Kuya Pao. Very good evening po sa inyo.
3: Ay, magandang gabi, kabayag, at sa ating mga taga-subaybay. Magsitigil kayo, yung social credit. Ano, dahil ako chairman ng Smile, lahat kayo may 99,999 social credit.
2: Let's go!
3: Pero yung social credit na yan, gumagana lang sa ASP bet.
2: Ooh! Okay, pwede. Pwede pong gamitin nawi-withdraw po ba yan ng totoong pera po?
3: Oo, pero ang sagot kasi dyan, kabayag, sagutin mo ng maayos, sabihin mo, utang ng ina mo.
1: Long live German.
2: Paano yan, Terry? Pwede na tayo kumere na Sean Win yan po. Pwede na tayo kumere na Sean Win yan po.
3: Natog so pa. Hindi, ang ere mo na lang, Feisha.
2: Feisha, ang Gao Xing, Xi Xi Xiang. Feisha, ang
0: Gao Xing.
2: You know, yes!
3: No, kasi ano naman tayo eh, social credit. Tapos yung social credit, pwede nyo ibasa sa ano, dorm credit. Kasi yung home credit, iba yun eh, totoong brand yun eh. Pero, ano eh, ang nabalitaan ko kasi, sa dorm credit, ano yun, powered yan ng Ronic Bank. Pabilis, pabilis, pabilis mag-loan. Mabilis mag-loan sa Ronic Bank. Ay, sorry,
4: natanong. Mabilis, mabilis mag-ho. Mabilis, mabilis mag-collecta. Wala, kahit wala pang due date. Ay.
3: Anong due date? Anong
2: due date?
3: Ang orni mo, Romar. Romar, siguraduhin mo lang susunod na babanat kayo. Yung bebenta naman, ha? Kaya ka hindi...
2: Tama.
3: Huwag na nga lang.
0: Ano, tao dito, Tareb. Bigyan mo ako ng isang
3: yung ano. Dito.
0: Bigyan mo ako ng isang woman gin.
2: Woman gin? Sige nga, try. I-play natin yan, General Secretary Tareb.
0: Isang gin. Isang
3: gin. Uisit kayo. Hindi. Sa isang episode. Sa isang episode ng ano ng Kabayag, ilalarp natin 'yan. Kunyari ano presidium. Presidium ng ano Communist Party ng ano.
2: You know?
3: Show my Communist Party.
2: Let's go.
4: Pipi, the Cultural Center of the Philippines.
2: RJ Manila diyan.
3: Ano Cultural Center of Paolo Barcelon? Magsitigil. Oh, oh. Ganun.
2: Ayan!
0: Yung!
3: Balik ako, guys.
2: Thank you, General Secretary Terebi.
0: Yan ang ating
2: national.
0: Okay, ready, ready. Sabay-sabay.
2: One, two, everybody sing.

0: Copyright.
1: My God. Nakakamiss yung commenting na memes.
0: Ikaw na, Sen. Go.
1: Nakakamiss, ha? Nakakamiss yung era na yan, Terrible.
2: Terrible, ilagay mo yung USB ng CCTV to. Ay,
1: look. Hoy! RJ, hindi tayo Beijing. Maynila tayo, men.
3: CCTV UHDI, men.
1: Hindi tayo South China si men. West Philippines si tayo, men.
3: Yang Shung Hang Shung
1: Siya nga pala. One more thing, Terebi. May dahilan kung bakit parte ng Philippine Area of Responsibility ang Taiwan. Atin rin ang Taiwan. kaya hindi tayo naniniwala sa 9-line na yan. Hindi tayo naniniwala dyan, mga kabayag. Kaya sino po ang maniniwala? Sino po ang paniniwalaan nyo, mga kababayan?
2: ang nanonood or naninilbihan?
1: Tama. Pero ito yon, RJ. Ito, for this time, ano na lang? Nanonood o nakikinig?
2: Oo.
1: You know? Diba? So nakikinig ba kayo sa... Oh. Ano yung transmitter?
0: Ilagay mo yung
2: CCTV to. Malik mo.
0: Ilagay mo yun.
1: Ayan! Let's go! Ayan!
0: Inihaw
2: na chicken.
1: Ayan ang sinasabi ko, mga kababayan. Kaya lagi ko pong sinasabi na palagi po kayong manood dito sa Smile Radio at sa Smile Network, pati na rin sa mga simulcasters natin, dahil hindi natin alam kung ano pa ang mangyayari dito. So, syempre, by the way, siya nga pala, musta naman kayo mga kababayan. Umuulan dito na malakas, grabe. Grabe ka na, MSA.
4: Kaya pala,
3: malakas ulan sa inyo.
0: Akala ko static ng analog.
1: Oo nga eh.
4: Ano gamit
1: mo? Narinig ba yung ulan?
4: Ang lakas. Kaya medyo hindi masyado narinig yung background music natin.
1: Oh, alam niyo kung bakit? Naman. Nasa labas kasi ako.
0: Ay, kaya pala.
1: Nasa labas kasi ako ngayon, kaya ano. And also, shout out nga pala sa mga nasa labas dyan. Especially yung mga classmates ko na nasa Mall of Asia ngayong gabi. Dahil nanood sila ng pep rally ng NU sa Mall of Asia tonight. Sana nakauwi na sila ng safe and sound, no? Siyempre, hindi natin masasabi kung ano oras sila makakabalik sa bahay. Siyempre, they are now stranded kasi nga, first and foremost, wala na masakyan. Second, umuulan pa talaga. And third, nagkakaroon po ngayon dito ng analog shutdown.
4: No! Hindi daw yung TV.
3: Pinaago mo naman yung birthday.
4: No!
1: Kaya narinig po ngayon yung static na ano. Narinig kayo na static ngayon sa aking background kasi analog signal na po yan.
2: Bro, napaaga yung analog
1: signal. Kaya abangan nyo guys sa mga naninirahan sa Mega Manila area. Please lang, parang awan nyo na. Wag na po
0: kayo. Nakita ko analog shutdown na lang na bigla nag-upper dito.
3: Biglang ano yan eh.
1: Kaya ano, if you have any concerns, if you have any questions that you can answer, all you have to do, pumunta po kayo sa mga Facebook pages or
0: something.
1: Ayan na. Pinapakita na yan. Ayan na, may pinahihiwatig na.
2: Aterebi, yung buong stream.
1: Yung buong stream na para ayan na para
3: ng analog feed.
1: Ayan.
0: Tapos yung
3: analog. Tapos yung buong antenna.
2: Natira mo yung buong stream.
1: Ayan o. Diba? tapos biglang ano, biglang lalabas dyan. Hello, I'm Mike Biserio from the National Association of Broadcasters.
2: Yan, yan.
1: From yan, now yan, on, yan. this analog signal is now
0: is now shutting down.
1: Tapos ano, ano ba tawag dito? This is Smile Network New York. Biglang ganun eh, no? Pero yes,
2: retro effects.
1: Ang bigat ngayon ng bayo ni MSA ngayong gabi, yeah. Ha? Social, no? Ang ano?
0: Baka lang na meron.
1: Ayan!
0: Kasi sila po, may na po ang signal namin.
1: May kasabihan po tayo ngayong gabi. May kasabihan po tayo ngayong gabi. Ito ha, may kasabihan tayo ngayong gabi.
2: May pakiayos ang antena.
1: Ang taong nagigipit sa analog kumakapit. Kaya abangan nyo guys, October 30. Ang tanong, gigipit pa ba kayo? Gigipit pa ba kayo sa antena?
2: J4, wala tayong signal J4.
1: Ayan!
5: What did you do? Uy!
1: Derebi, flash mo nga yung sinend dito ni ano. Flash mo nga yung ano, yung sinend ni transmitter dito. Makagawa nga ng recreation ngayong gabi. You are watching CCTV on Smile Radio.
5: Uy, gabo.
0: Dating yan.
2: Uy, ano? Uy.
5: Tayo?
0: No, wala. Pasensya na po, may na pong ating signal.
2: Just a one day, kung signal, sila.
1: Ayun, kumikidlat namin. Ayan na. Ayan na, kumikidlat na. Kumikidlat na ang taong bayan! You know? Kumikidlat pa talaga eh, no? Ayan!
5: Madjo! Kontra! Smiley! Oh my God!
6: Hello, I'm Mike Desirio from the National Association of Broadcasters. From now on, this television station is no longer running regular programming in an analog format and is broadcasting exclusively digital.
5: This way,
6: it only affects viewers who watch TV using antennas. If you're seeing this message, this television set has not yet been upgraded to digital, or your equipment is not working properly. If you subscribe to the TV service like cable or satellite, you should call your provider immediately. This short program is designed to help viewers upgrade to digital. We'll help you set up a converter box, talk about antennas, and answer many questions about digital television. We'll also help you scan for channels, a very important step that everyone with a new TV set or converter box can do today. Please keep watching this entire program. At the end, we'll provide a phone number for more information. To continue watching free television with an antenna, you have to upgrade in one of three ways. First, you can purchase a new set with a digital ATSC tuner. Most TV sets sold in the last 2 to 3 years have digital tuners, which can pick up all the digital programming out there.
1: Ito pa yung ano, ito pa yung binili mong IPTV transmitter.
6: To see if you have a digital TV. You know your set has a digital tuner if it's
2: okay. Naka-analog format pa pala.
1: Parang pirata yata to ah. Di kagaya na isa dyan, men.
5: Wait, ano to? Wait.
1: You know? Okay. Ano na?
5: Vision
1: balik na natin sa ano? Balik na natin sa original. Balik na natin sa original, men. Puta, ragis na yan. Pati yung reception, pati yung quality ng ano. Blurred.
5: Uy, pati yung text. Pagano. Pati yung text.
1: Puta, ragis na yan. Anyways, 10:05 na po ng gabi and patuloy pa rin nagsastatic dito sa aking background sapagkat umuulan ng malakas dito. Hi! Ang lakas talaga ng bayo ni MSA. And syempre, mga kabayag natin sa ano, mga kabayag natin na nanonood ngayon at na nakikinig, no? Kung naririnig niyo po yung ulan, ibig sabihin senyales na po yan na magde-declare na yan na walang pasok. Kaya
4: hindi ko walang ulan.
1: Kaya abangan ninyo. Shoutout nga pala kay ano. Shoutout nga pala kay Meps. Kung walang Meps, B Pangilinan, walang Cool FM, walang Cool TV, walang Dabaw Online Live.
7: Aray mo.
4: Kung wala siyo, walang Cool FM, walang Cool TV, walang LOL, walang Smile. Ganun.
1: Anyway, oh, seryoso nga pala yung ano natin.
7: Kaya
1: seryoso
7: Mips,
1: yung ano natin, ha? Yung switch over, no? Ayan, no? Kumukulog na naman, no?
7: Mips, Mips.
1: Nagagalit ano, ng... Ano yun?
7: Diba yung rason kung bakit may Cool TV at Cool FM ay kasi kay Yo? Kaya wag mo sisirain yung monoblock ni Yo.
1: Tama.
7: At walang Cool TV, walang Cool FM kapag nasa hospital.
1: Tama.
7: Kaya wag mo sisirain yung monoblock.
4: Kasi...
1: Siya nga pala mga kabayag, no, dahil sa lakas ng ulan at syempre yung, ay puta, ragis na yung kidlat na yan. Oh my God.
4: Gawin ka na ba? Or nasa bahay ka?
1: Mga kabayag, kumikidlat po ngayon dito sa lugar namin. Kailangan po muna nating mag-take ng precautionary measures sa mga oras na ito sapagkat hindi natin masisigurado yung ating connection natin ngayong gabi. Of course, for one thing, umuulan. Tapos pangalawa, baka biglang bumigay ang powers. Ayun na nga pa, sinasabi ko. Ayun na nga pa yung kidlat. Kidlat! Derek Ramsey, bakit ka nagpaparamdam? Bakit ka nagpaparamdam, Derek Ramsey? Hindi kami ano dito. Wala kaming ginagawang himala dito, Derek Ramsey. Kaya nagpaparamdam tong si Kidlat eh.
8: Kampaskos!
1: Ayan! Uy, nakakamisip
8: na. Kampaskos!
1: Yun o.
8: Huwag kampaskos!
1: Mga kabayag, sa oras na 10:08 ng gabi, kailangan po muna namin mag-take ng precautionary measures dito sapagkat severe talaga. Ang lala talaga ng panahon dito sa amin. Magbabalik po muna ang programang kabayag makalipas ang ilang mga paalala. Pero bago yan, eto na. May nagbabalik. Terby, take it away.
9: Bayo muna bago malita.
10: Thank you.

0: gabi at makikita po ninyo sa inyong mga screens ang screenshot na sinend sa atin ng ating kasamahan dito sa transmitter ng mga Navarro at makikita ninyo ang biglaang pag-atake ng southwest monsoon ng habagat dito sa Metro Manila at ang karating na mga lugar dyan, ang karating mga probinsya dyan, mga kabayag. Nauna nang sinabi ng PAGASA na tatagal pa itong sama ng panahon within the next few days. Kaya we have to expect na ganito talaga yung magiging situation na i-experience natin within the coming hours and days. Hihintayin po natin ang 11 PM weather bulletin na i-issue po ng PAGASA. And we are now also on standby kung magkakaroon man ng class suspension declaration. Out na muna tayo sa entertainment ngayong gabing ito, mga kabayag, sapagkat napaka-seryoso po ang sitwasyon na nararanasan po natin ngayon dito sa National Capital Region, pati na rin po sa iba pang mga probinsya. At nauna nang declare, no, na meron na tayong red rainfall warning sa ilang lugar, I think. Especially dyan sa Bataan, if I remember correctly. Parts of Bataan. And now that we will have to wait for the 11 PM bulletin. By the way, dahil nga po sa binasahang mga pangyayari ngayong gabing ito, ay magkakaroon po tayo ng a little bit, no, na extension ng ating show ngayong gabi. Of course, wala po ang news radio tonight. Kaya we are using this flexibility for now. Ooh, tiblat-tiblat yan. Parang na-flashbang ako doon. That was like, you know, for one second, no? Shout out nga pala sa ating mga kaibigan dyan sa Yo Community Server, pati na rin dito sa ating mga viewers and listeners ngayong gabing ito ng Tuesday. And syempre, i-confirm ko na po ito agad-agad, mga kabayag. Unfortunately, due to recent events, hindi po muna ako makakapunta sa Quezon de Bola within the next few Saturdays. I hate to say those words, pero kailangan. And it's for, not only for my ano eh, it's for our own safety na rin. So, for now, okay. Meron lang tayong na-receive na word na hindi natin isusplong. Abangan nyo na lang yan within the next few hours or days. Basta ang main concentration po ngayong gabing ito is ang biglaang buhos ng ulan. Let's see, meron pa ba tayong mga updates dito? I don't think we have one for now. Pero as far as, tingnan muna natin yung, ayun, may ano na naman ng ano. May post na naman ng OOC. Yung wide na shot ng Frontline Express AM. Ito ba yung kanina, just a few hours ago. Okay. So, as of tonight, wala pa rin pong nagde-declare here in Metro Manila. Wala pa rin po. And based dun sa forecast na binigay sa atin ng PAGASA, this rain, itong nararanasan natin ngayong gabi, will unfortunately continue until Friday. Oh, hanggang Friday. Kasi meron dito mga red spots dito ng ulan eh. Dito sa impact map na nakita ko dito. And also, kakatapos lang ng red yata yon, yung red alert ng grids ng Visayas tapos Mindanao, since it's now 10:19. And yes, may narinig kayo, may nakita kayong pagbabalik, no, kanina lamang, which is yung tawag dito, yung payo muna bago balita. Ayan, meron tayong nga pinakitang exclusive, no? First time sa Smile Network, nakita nyo yan. Nakita nyo yung exclusive footage. Actually, nandun kami ni Sora dun sa VC na yun, and then J4. J4 was also there. MSA was at a computer shop. Tapos, nung paalis na siya ng computer shop, at saka lang bumayo. So, tapos ayun nga. Yun ang exclusive footage na hindi na siya exclusive. So, meron na po tayo mga places na wala pong pasok. Let's see what we have in here. Meron na pong mga nag-declare na walang pasok sa Pampanga and Pangasinan. At the moment, based on, as of 8:30 actually, as of 8:30, ito yung rundown. Meron pong mga ilang schools sa San Fernando, San Simon at Candaba sa Pampanga nag-declare ng class suspension. Bigla akong nawala. Ayun, bumalik. Okay, good. Kita nyo nga naman ang hirap ng buhay ngayon. Pati yung internet namin damay. Wala na rin pasok. Wala na rin pasok in all levels, both public and private, sa Angeles City sa Pampanga. Pati na rin sa Mexico sa Pampanga, Santo Tomas, Pampanga, Masantol and Minalin in Pampanga as well. Wala na rin pasok sa Calasiao sa Pangasinan. All levels for public only naman sa Mangaldan sa Pangasinan. And then localized school-based suspension naman sa Dagupan City, Infanta, San Carlos, San Jacinto, Binmalay, Lingayen, Mapandan, and Mangatarem. Yun lang ang as of 9:15 ha. So, yun lang wala na ring pasok sa Kalumpit and Hagonoy in Bulacan. So, that is as of right now. Yan po yung ating rundown. Wala pa rin po sa NCR. Kaya maghintay pa po kayo. Anyways, ang ganda, no? Speaking of which, ang dami na pala nating simulcasters ng NRT, to be fair. To the point where kailangan ko pong magyabang just to promote NRT. Yan ang tinatawag nating ipinagbabawal na technique ng inyong nag-iisang kabayag. Siyempre, we have to, realize that the dream that we've been all dreaming for is finally happening, and it's happening right in front of our eyes. By the way, good evening, Sora. Anong ganap? Downloading new songs at the expense of storage space. Oof. So, ilan ba nagamit mo? 99.99 out of 0.0001%? Yeah, I just want to clarify that one, no? Kasi for one thing, puno na yung isa kong USB eh. I had to archive yung ano ko eh. I have to archive yung mga coverage namin, which is of course yung the most historic collaboration of all time, which is Cool and the School. I had to archive all of them. Ang wala talagang, walang-wala talaga, unfortunately, yung lost media na talaga na-consider namin is yung
1: Fun Week?
0: Yung Fun Week, buong Fun Week na i-air natin, of course. Both 2025 and 2026. You know? Yung 2025, ano talaga yan? Hinge problem. Panahon pa ng kasikatan ng hinge problem pa yan. And, of course, panahon pa na gamit na gamit ko yung luma kong cellphone na ang brand eh, Vivo. Eh, ngayon, ay Vivo ba? Oppo, oh, yung Oppo. And then, yung 2026 naman, ang gamit ko, Vivo. So, yun ang, ano, basta Sora, pro tip, wag mong gawing red yan. Wag mong gawing red yung local disc. I've been through there before. I've been through there before na puro red yung storage ko dito sa laptop ko. Eh, ang ending, nag-crash. Nag-repair kami ng laptop. Nai-repair namin yung laptop. Pero, ang nagastos namin, just for the repair alone, is 9K. Kaya, as much as possible, pro tip sa inyo mga kabayag, wag na wag ninyong punuin ang mga storage ninyo, parang awa nyo na. Anyways, shoutout nga pala dun sa mga nanood kanina, no? Mga classmates ko na nanood kanina sa pep rally ng aking university sa Mall of Asia. Wow, Mall of Asia pa talaga. Andun yata si... andun yata yung aking friend na si Victoria. Andun rin ng... andun rin si... ano? Si Natasha. And then, si... sino ba yung isa? Kalimutan ko. I don't know kung si ano yun eh. I don't know kung dumalo din si ano eh, si BPN. Let me check muna. I have to verify my... I have to fact check. Pati ako nagpa-fact check rin, no? Di ba? Ang social. Pati ang host nagpa-fact check sarili. And that is what's good in this society. Kailangan yung i... You have to clarify, no? You have to make sure na every time you say something, kailangan may ebidensya. Kasi hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ay, si ano pala? Okay. Kala ko andun si ano eh. Kala ko andun si Vivian sa ano? Sa MOA. Andun pala sa MVP Studios. If you may well remember, yesterday, nung nag-report ang NRT doon sa pagkapanalo ng NU Bulldogs, doon sa esports tournament, she was there. She was there at MVP. Tonight, si ano? Aking other friend na si Francine. Okay. So, ayan. Okay, I can now already confirm. Si Vivian niya yung nasa, ano? Nasa MVP nung finals ng tournament ng
1: esports.
0: Yes. Ano, Meps? Anong sports ang panonoodin mo? NCAA, UAAP?
1: I don't know, nakatutok na lang. Yun, ako na hindi nanonood ng UAAP, NCAA. Pero, abang na lang.
0: Eh, manonood ka lang ng UNTV Cup eh. Manonood ka lang ng UNTV. Transmitter, eto sinabi sa akin ni Meps, manonood daw siya ng UNTV Cup kasi maglalaro daw doon sina Senador Joel Villanueva tapos si Bongo. Andun daw.
2: Ba naman yan, Meps? Ba naman yan? So dinami-dami pa namang sport pat UNTV Cup pa.
0: Awa na lang, Meps. Awa na lang. Tapos,
2: na lang, Meps.
0: Tapos biglang manonood yan. Bigla na lang maririnig natin yan. Transmitter, ano, manonood yan. Cheerleading.
2: Tapos paper, pero malay mo, baka mag-commentate yan sa next screen. Eh, ayan na.
0: Oo, malay mo, mag-Olympics yan.
3: Ayun, tumetya na. Oo.
0: Ayan, no? Yan, no? Commentary, ang ganda.
2: Bagay na.
0: Lupit!
2: Yan ang pangmalakas ang commentary, pang-Olympics.
0: Yun, no?
1: World class item.
0: Tapos yung cauldron ng SEA Games, ginawang transmitter. Oh. Oy, thank you nga pala, Senator. Ay.
2: up.
0: Abangan nyo na lang yan sa Gikan. Abangan nyo na lang yan bukas. Basta marami tayong pasasalamatan bukas sa Gikan. Pero wag muna ngayon. Ano tayo?
1: Pang malakasan ba?
0: Oo, pang malakasan. Kaya abangan nyo guys.
1: Hindi mo itong aabot ng 10 minutes sa intro.
0: Siyempre, aabot yan. Siyempre, aabot yan. Kaya abangan nyo guys, muling magbabalik ang inyong paboritong character na si Cardo Dalisay. Ito pa, si Cardo Dalisay. Si Tanggol di Magiba. Si, ano? Si Dominador. Oo, si Dominador.
1: Ano pong gabo?
0: Sino pa ba? Si Juan de la Cruz. Oo, si Juan de la Cruz. And then, Masahista! Let's go! Sir!
1: Gusto po?
0: Sir! Magbabalik na po. Sir! Magbabalik na po.
1: Isot na yan.
0: Kaya abangan nyo guys. Abangan nyo ang muling pagbabalik ni Ricardo Dalisay sa Wednesday Night Geekan. May maglilingkod.
1: Wow.
0: Abangan sa 105.1.
1: Uy, bigata yun! Uy!
2: Ba't siya kumakabila?
0: Alam mo kung bakit? Itong si Meps eh. Ito kasi itong si Meps, imbes na 105.1, 105.1 yung sinabi dun sa main channel.
1: San yun?
0: Hindi ako kumakabila, okay? Hindi ako kumakabila. Siya yung kumakabila.
1: San ba? Hindi ko nakita yun.
0: Dinilit mo kasi.
2: Naging ano pre? Naging from ano pre? From...
1: Hindi ko naralam sa
2: from, from true. Naging kalma.
0: From Bright Star to ano, Brigada Star eh, no? Puta, ragis na yan. Awa na lang, Mebs. Awa na lang. Nakakalimutan mo na yung istasyon mo. Imbes na Cool FM, Brigada FM na. No way. Magiging ano na, magiging Agila at Tigre. Abangan nyo guys, Agila at Tigre, abangan sa Meps FM. Magre-reformat na yan ang pangalan, Meps FM. No way.
2: Uy, sabi ni Jeremy.
1: Ano yan?
0: Magka-drive mo.
1: Ano yan? Nag-dynamax ako. Umayos ka, TV.
0: Magka-drive mo.
1: Isipin na yung makakaya yun.
0: Yan. May dahilan kung bakit nagsisponsor si Idol Raffy ng Robust. Kaya hindi Drive Max, Derby Robust yan ha. Sinasabi ko sa'yo. Kaya imbes na APC Healthcare, MEPS Healthcare na yan. Abangan nyo guys. Your trusted life ally. Imbes na your trusted life ally, your trusted kapatid ally eh, no? Ay, hindi. Your trusted insider ally. Ayan. Your trusted insider, ano, ally. Anyways, i-shoutout ko na rin yung aking kaibigan na si Bree. My good friend of mine. My good friend of mine, ang Fantastic Four. Ang Fantastic Four ng aming section, of course, mga pabida-bida pero mga magagaling tong mga taong to eh. The Fantastic Four, sina Althea, sina Bree, sina Ezekiel, and si Scott, you know. And of course, idagdag ko na rin sina Jazzy, sina Drizzle, and of course, si Noah. You know. And of course, yung ating block representative na si Felicity and ang aking other partner in crime na si ABL, of course. Hindi na daw layag yung ano, hindi na daw layag yung Drizzle tapos ABL. Yun daw sabi sa akin. Sorry guys. 10:34 na po ng gabi. Welcome po sa inyong paboritong programa, ang inyong paboritong tambayan tuwing Martes ng gabi ang programang Kabayag. And shout out nga pala sa ating sponsor po. Ito, may bagong sponsor na si ano, si Meps. Yura Meps, oh. Ayan, oh. Ang tanong, ganong katibay yan?
1: Katibay ng vibe na nasa
0: FDP. Hoy, Meps, kung katibay, kung kasing tibay niyan dun sa monoblock, dun sa vibe, eh bakit nasira?
1: Bahala sila dyan.
0: Bakit nasira? Yun ang tanong doon.
2: Dapat daw pa mag-quality control ng si Mips.
3: Alam niyo ba kung bakit?
0: Ano quality control? Nag-wrestling yan eh.
3: Alam niyo ba kung bakit?
0: Ayan o.
1: No.
0: Kaya abangan niyo guys. Tables, ladders, and chairs match. Abangan niyo guys. WWE, tables, ladders, and chairs. Mips. Mips laban sa kanyang sarili.
3: Iisip na yan.
0: No disqualification pa yan eh, no? Ay, Diyos ko.
1: Ay, shout out nga pala. Kina Tupen na nanonood ngayon via Twitch. Nakita ko sa GC natin.
0: Tara, yes na yan.
2: Pati si Mac Jagal at sa mga partners natin.
0: You know, yung ano, tawag dito, yung mga shout out sa ano daw, sabi ni Meps, kapatid outsider daw kayo. Mga ano kayo, tropang ano, tropang maaliwalas, hindi tropang maiwaga.
2: Hi, Kuya Aids.
0: Anyways, magandang gabi rin, Kuya Adrian. Ang lakas ng ulan dito. Same story kahapon, doon sa Botomesan. Lakas ng ulan. Imbes na hapon, gabi na yun nangyari. Nagkakadal weather na naman yung ano. Oo nga, sana all. Kaya nag-relapse tayo kagabi kasi may pinahihiwatig yan. And yung pinahihiwatig ay nangyayari ngayong gabi. Diba? Kaya imbes na... Anyways, syempre, dahil hinihintay natin yung weather bulletin ng Pag-asa, extended tayo ng konti, and syempre, wala namang NRT. Ayan o, mag-zoom pa talaga ng ano. Magkano ba talaga yan? Bilin ko nga.
3: 69 pesos ay...
0: Ano 16? Hoy, Meps, yung buy one, take one nga na monoblock dun sa Pure Gold, dun sa ano namin, dun sa Pure Gold, buy one, take one na 49 pa.
2: Maya ka naman, Meps.
0: Bibili na lang daw. Hoy, sabi daw ni ano ha, sabi daw ni Terebi, bibili na lang daw siya ng Boratex, hindi daw uura, Meps. Mas mura pa daw yun eh. Leching yan.
2: Europe.
0: Kaya abangan nyo guys, meron tayo bagong match. Ang bagong match ay Boratex versus Euromeps. Matira matibay, let's go!
2: Sino mas angat? Sino?
0: Hindi, yung team matira matibay ng Batang Quiapo. Para ay, legit.
2: Tama, pwede lang.
0: Monoblock! Batang monoblock kami, mga kababayan! Ay, Diyos ko. Ayok na yan.
2: Yes, kasi sinira yung monoblock.
3: Kasalanan po ng TV Page Management. Ay. Kasi,
0: wait a minute.
3: Ayan.
0: Wait a minute mga kaibigan. Meron lang akong Terebi, thank you very much no. Thank you for the voluntary na ano. Thank you for the voluntary na remove muna natin yung music. I have just received word. no. Bukas po, tuloy po ang gikan.
3: Oh.
0: Tuloy ang gikan. However, because of the unfortunate circumstances, I'll have to renegotiate. Total, I don't think unless magbe-break tayo, unless magse-special edition ng News Radio, wala naman pa rin NRT on Wednesday, no? So
1: Monday and Wednesday pa, ay Monday Friday pa naman yung NRT.
0: Unless kung magkakaroon ng breaking news, no? So until further notice, dahil kasi I have just received word of something that's a personal matter, no? Personal matter. We are going to start discussions na imu-move muna ang Geekan sa Smile.
1: Oh!
0: We will be moving temporarily for one night, which is tomorrow night, from our usual time slot of 9:45 to 10:45. Magiging 10:45 to 11:30 muna siya. We will be occupying temporarily the News Radio Tonight time slot for now. That's gonna be tomorrow. Due to unforeseen circumstances surrounding personal matters. So, okay. For now, i-verify ko muna kung confirmed ba itong na-receive ko. In the meantime, it's 10:40. Hindi po tayo aalis, okay? Hindi po tayo bibitaw, hindi po tayo maghihiwalay. Di katulad ng isa dyan. Kung nakikinig ka man, kaibigan, bumalik ka na sa partner mo. Magbawal ka kabayag.
4: Aray ko!
0: Terebi, before we ano... Yan. Sa mga baguhan nandiyan, sa mga ano, you know, ngayon ko lang naalala, no? Since andito ngayon si Kuya Adrian, play ulit natin yung ano, yung muling nagbabalik na segment. We'll be back in a bit.
5: Go.
6: Bayo muna bago malita.
7: Thank you.

0: pareko natin ah. Yan ang ano, yan ang tinatawag nating actual broadcast. 10:47, yes, hindi po kayo namamalikmata. Welcome back sa ating nag-iisang kabayag. Yes, live na live pa rin po tayo sa mga oras na ito while we are still waiting for the weather bulletin na i-issue ng PAGASA. And of course, kakapasok lang po na balita mga kabayag, nagdeklara na po ng suspension ng klase sa lahat ng antas, pribado man o publiko man yan, private or public, lahat yan, damay-damay na lahat. All levels, both public and private, classes are now suspended in the entire province of Bataan tomorrow. So, imagine that. Imagine that. Ang kailangan na lang nating hintayin is yung abisa ng PAGASA. We were literally waiting kaninang madaling araw yung suspension ni Yormes ko. Kanina madaling araw. It was like 1 in the morning na yun when he declared he was live, and then he declared class suspension nung time na yon. Because for one thing, honestly, good decision na rin yon. For one thing, nasa epidemic pa rin na ang Maynila because of leptospirosis. Second, umuulan pa rin of course, nararanasan pa rin natin ngayon. And third, wala pa rin akong PE uniform. Lagi yan nag-out of stock. So, I'm gonna use this chance na pagbalik ko dun sa PE class na face-to-face. By the way, bihira lang po sa amin mag-face-to-face class ng PE. Kasi kung mag-PE man kami ng face-to-face sa court.
1: So, ano ba tawag dito? Pinag-aaralan sa PE ninyo?
0: Ang pinag-aaralan kasi namin sa PE, mala UAAP na. Mala UAAP na yung treatment namin sa PE. Kaya,
1: oh.
0: Ano, ganyan na, ganyan kabigat yung training namin sa PE. Ano nga namin, requirement nga namin nun, ano eh, magsumiti kami ng lahat ng exercises eh. Hindi naman lahat. I mean, let's say, a 3-day workout video. No, 3-day workout video, kasama na rin doon yung plan. I mean, nagawa ko na rin yan nung grade 11 yata ako, I think. Or grade 10. No, grade 11. I finally remembered, grade 11 pala yun. So, nasa na ba yun? Okay. Meron pa ba ditong any news na ba? any news pa ba aside from kaka-announce lang din na merong live action film ng Legend of Zelda na magpi-premiere daw on April 30, 2027. You know, Legend of Zelda may film na GTA 6. Galaw-galaw naman. Nasa na ba ako? Ayaw nga pala, di ba Bebs, manonood ka ng Vibe Plus? Manonood ka pala ng Vibe Nights? Bakit ka nandito?
1: Hindi ako nanonood ng Vibe Nights ngayon. Wala anyway. Kasi. Ay, anyway. Hindi. Oo.
0: Yun, no? O siya nga pala sa mga nanonood ngayon ng Cool FM at nakikinig ngayon sa Cool TV. Pagpasensyahin niyo na po ako. Sorry, hindi po ninyo makakasama, no? Ang inyong paboritong duo at ang paboritong duo ni Tere B doon sa mga katas na nakalipas. O, paano yan, Tere B? Bukas sa Gikan, abangan mo, puro ano yan. Bukas sa Gikan, makikita mo. Rio Cagabayo.
1: Wala ka di save, no?
0: We'll see. Tingnan. Malaman natin.
1: Pero

0: yung tawag dito, yung intro na yan, okay lang.
1: Kahit pero for two. One thing, ito lang may ko-confirm ko, Tere B, magbabalik ang trio Tagapayo.
0: Shout out po kay shout out po kay shout out din po kay Tere B. Nanonood ng
1: Hoy, Tere B, awa na lang sa tenga. Naka-headphone ako ngayon, men. Ang lakas pa rin ng ulan dito, men. Okay, so... ano ba yan? Kaya-chaotic na yung... ano? Kaya-chaotic na yung... mga kaibigan natin dito, ah. Sa tropang maliwalas. Ayan! Ang sabi daw dito, and I quote, tama yan, Meps, supportahan natin ang UNTV Cup.
2: What? What?
1: You know? Kaya abang, transmitter, payag ka nun, manonood lang si Meps ng UNTV Cup.
2: No!
1: Abangan mo, ang susuportahan niyan, Senate Sentinels. Oy, Terebi, tigilan mo yung pag-share mo dito, ah. Bukas na yung chat ni Meps, bukas pa yung chat dito sa DC. Nakita tuloy ng mama ni Meps. Kawawa.
0: Hindi, I mean, nakita tawag din ng mama ko na nag-usap tayo.
1: Yun, no? Nasa na ba ako? Ayaw nga pala. Ulitin po natin, mga kabayag, no? Mga kabayag natin sa pananampalataya. Oh, test daw. Test. Meps, test daw. Test. Test daw, sorry, Meps. Test.
3: Nawala yung mic ko, sorry.
1: Aray mo.
3: Okay.
1: Oh. Oh, hindi nag-receive.
3: By the way, ano? Si Mers manonood ng UNTV Cup, bala sa buhay niya.
4: Aray ko.
1: Okay. Looks like kailangan ko ng backup dito, ha. Kailangan ko ng backup dito, mga kabayag. Nag-text po ang aming friend of mine, and I quote, anong thoughts nyo daw na magkakaroon daw ng unified design dun sa background na gagawin namin sa podcast. Pati school podcast i-air dito. No, we're not doing that, okay? We are not doing that. Hindi tayo mag-history collab yan. Hindi tayo ganyan, okay? Pagpahingahin muna natin to si Tere B, okay? Kakalipat lang nito ni Tere B, eh. Kakalipat lang nito ni Tere B from cool to smile, eh. Pero in all honesty, Tere B, abangan mo, Tere B. Babalik kang ano, magbabalik ang ating school coverage next year.
5: Arts AV.
1: Okay, oras na yun, ano. Hindi yan OTS AV, OTS Baby yan. OTS Baby.
2: Ay, hindi to pa yung guys.
1: Oh my God.
4: Aray ko.
1: Ayan.
2: Pero ako miss yung vibe na yun. Yung vibe mo, kamising yung unang ewe, nakakamiss.
1: Tama. Omsim daw. Omsim daw, transmitter.
4: Omsim.
1: Good evening, DJ Sen. Shout out from Biringan. Saan po kami makakabili ng tickets ng UAAP? If I remember correctly, if you want to buy directly, pumunta kayo ng FEU. Doon ang details. Or either way, you can purchase online sa SM Tickets yata. Ano pa ba? Ulitin po natin sa mga kaka-tune in lang dito sa programang Kabayag. Knockout na po ang buong Bataan. Wala na po pasok sa lahat ng antas. Public and private ang buong Bataan. At yun lang po. Wala pa rin declaration dito sa Metro Manila. Kaya kawawa tayong mga Manilenyo, kawawa tayong mga taga Metro Manila. Paaga nyo naman, men. Paaga nyo naman. Tapos biglang ano yan, magrarant yan, no? Biglang magrarant yan sa ano, mga freedom walls ng mga eskwelahan dyan, no? O, mayor namin, hindi pa nagsususpendo. Puta, ragis na yan. Ano pa ba? Speaking of school, no? We are now being told na nagsimula na pong mag-accept ng online applications for the next school year ang JRU o Jose Rizal University. This is for college. This is for first year and transfer students for the next school year. Ang opening ng application, actually nag-start na siya noong September 7. Ang deadline naman is to be announced. Tapos, may sinabi rin dito si Deputy Secretary Sonny Angara na meron na daw draft for an executive order kung paano nila i-handle talaga yung suspension ng classes. So hopefully with this executive order na binabalangkas nila ngayon is mas maiintindihan ng taong bayan. Kasi for one thing, pag may kulay yung ano, pag may kulay yung isa, damay na lahat. 'Di ba? Let's see what else do we have in here. Ayun naman pala. Ayun naman pala eh, may meeting daw kami eh. May meeting daw kami bukas. Ano na naman 'to? Bakit kayo nagpapa-meeting sa araw na walang pasok? Joke lang po. Oy, pero in all seriousness, wala talaga akong pasok every Wednesday. So technically, I have time for me to edit. And speaking of edit, nalalapit na po ang muling pagbabalik ng Gikan. Kaya abangan nyo guys. Siya nga pala, update. I can now confirm na imu-move natin ang Wednesday Night Geekan. We're going to move it. 10:45 tayo magsa-start. We will end at 11:30.
5: Okay.
1: Yun ang kasi apparently turns out yung personal matter pala na kinonfirm sa amin is an event na kailangan namin puntahan. And it is increasingly likely na hindi siya matatapos ng 8 o'clock. Kasi by that point, kailangan pa naming umuwi. So, hopefully, by the time when we go on the airwaves, habang nasa event ako, isasend ko na yung magiging pasabog natin bukas. It's now exactly 11 o'clock. Isang oras na lang po bago mag-midnight. At isang oras na lang po bago mag-9-9. Sa mga mamimili dyan ng Shopee, Lazada, kung ano pa man yan, maghanda na kayo. Ihanda nyo na mga wallets nyo.
3: Nag-aantabay ako sa sale nam.
5: Nakana?
1: Sale ng merchandise.
3: PS...
5: PSP? PS5? Isama ba?
3: Oo, titinan ko lang.
1: Ayaw, eh. No way. Wow. Kala ko PS ni ano? Kala ko PS ni ano?
3: Mark Everett P.I.
1: Oo, yung PS ni ano?
5: Nanindik pa ni Jay po pabdihira.
3: Mark Everett PlayStation.
1: Ano? Yan ang ano? Tawag dito, yung bagong model, ang pangalan, PlayStation Everett. Ayan. Yan ang aking bagong model. model. Diba? PlayStation every year. Diba? O siya nga pala, magiging banal muna tayo for a minute. Happy birthday nga pala kay Mama Mary.
3: Happy birthday, Mama Mary.
1: Amen, amen.
3: Amen.
1: Pagpalain po tayo ng may kapal. Anyways, nasa na ba tayo? Ayun, meron na ulit tayong 24-hour weather forecast. So, may ulan ulit sa mga probinsya, pero Thursday evening to Friday evening, bagsak na naman ang ulan. Pero in all seriousness, may ulan pa rin po, whether you like it or not. Tatagal pa yan. At wala pa rin pinopost. Wala pa rin pinopost ang ating pinakamamahal na NCR Division ng Pag-asa or ang Great ano ba? Ano bang pwede nating tawagin dito? Metro Manila, NCR, Mega Manila or Greater Manila Area? Alas lahat eh, no? Pinag-isa eh. Ang daming Maynila eh, no? Metro City of Manila, Metro Manila, Mega Manila, Greater Manila Area. Yung para bang ano eh. Palawak na palawak yung ano, lumalawak yung reach. And speaking yung lumalawak yung reach, ang dami ng affiliates ng NRT. Kaya abangan nyo sa Friday o di kaya may mga o di kaya magkakaroon ng breaking news man yan. Makikita nyo na lang, ang dami namin ipapakita. Dami namin ipapakita na logos, di ba? And let me see, ano pa ba? Wala na, no? Hintayin na lang talaga natin yung ano. Pero natatawa pa rin ako dun sa ano, ha? Dun sa mugshot na pinost ng ano, pinabit ng ano.
6: Oo.
1: Dun sa CIDG, dun sa ano. Nakahiga si ano, nakahiga si
6: Romualdez.
1: Tapos pinatong lang yung ano, pinatong lang yung t-shirt. Pinatong yung t-shirt, pinatong yung signage, tapos binler pa talaga yung mata. Sus Mario, sir.
6: Ngayon ako nakakita na nagtawag dito, nag-mugshot na nakahiga pa, Bia.
1: Ano, tawag dito? Abangan mo na lang, magkakaroon niya ng mugshot, naka-wheelchair.
6: No.
1: Kaya abangan nyo guys. Mugshot na nakahiga sa ospital, tapos mugshot na naka-wheelchair, mugshot na naka-neck brace, mugshot na naka-suporta dun sa ano, paglalakad, yung ano, yung walking, ano ba yon? Yung stretcher. Oh, stretcher, sapayan. Tapos yung ano, yung, ano ba yung isa? Yung walking cane. Oh, yung walking cane. Ay, wala pa rin pinapose. Hihintay na kami dito. Baka mag-overtime pa kami dito. Oy, Terbi, no? Magandang gabi rin sa'yo. Musta ka naman? At least, meron na tayong lahat ng credit score. Siya nga pala.
6: Makatutok niya kay Terbi sa Vibe Nice. Dahil kay Ana.
1: You know? At least. Okay. Meron lang ulit tayong kapasok lang na balitang suspensyon. Wala na rin pong pasok sa lahat ng antas, public and private, sa Tanza sa Cavite. Eto na, iisa-isahin na natin. Dahil walang NRT, iisa-isahin na natin. Kanya-kanya na to. Anyways, may ano ko na lang rin, i-shoutout ko na rin yung dati kong classmate, ka-batchmate ko actually on senior high. Happy birthday to Marian. Happy legality, no? 18 na siya ngayon. And what's more happy on this birthday is that she finally reunited with the love of her life after so many years, no, sa Canada, no? Just to celebrate the this very special occasion of hers. Eh, ako naman, support naman kaming lahat sa long-standing relationship nilang dalawa. Let's see what else do we have in here, mga kabayag. Wala pa namang masyadong nangyayari. So, matingnan na lang kung anong mangyayari sa last Saturday ng September or first day ng or first Saturday ng October. Kung matutuloy pa ba ako sa muling pagbabalik ko sa Queso de Bola. Matingnan na lang natin, mga kababayan. Kaya sa aking mga tropa dyan, tropang maaliwala, sumanda na kayo. Tropang maaliwalas eh, no?
6: Darating na ang
1: iwanag sa dilim. Ay. Tapos mamaya maririnig ko na lang. Mamaya maririnig ko na lang. Audience kayo sa Gandang Gabi, boys.
3: Oops.
1: Mapal doon na naman kayo.
3: Mapal doon na naman.
1: Mapal doon kayo. Ako hindi. Hanggang sa labas, hanggang doon na lang ako sa nakasaradong Esguera Gate. Hanggang doon na lang ako.
4: Aray ko.
1: Tapos hindi ko maalam kung saan yung ano, yung bagong bahay ni Kuya. Kaya abangan nyo, guys. At least meron na. Finally, regular na tao, ordinary people, strangers naman ang Collab 3.0. Sana naman genuine yung manalo, yung mananalo. Actual na stranger talaga, yung wala talagang ano. Kaya in the words of the Boto Mesa, walang nakaka-reach to the top nung hindi nagsisimula sa baba. From the bottom, diba? No one starts immediately from the top. Okay, always start from the bottom. Kaya, lagi ko sinasabi sa inyo, ang buhay ay weather-weather lang. Ay,
3: iba yun.
1: And speaking of weather, wala pa rin pinopost ang aming minamahal na Pag-asa.
3: Wala pa silang heavy rainfall warning ng 11 p.m.
6: Abangan.
1: Kaya abangan ang susunod na kabanata. And dahil sa mga hindi na sa mga pangyayari, ang bagal ni Pag-asa, I'm very sorry, kailangan kong i-rant. And syempre, shout out na rin 7-Eleven. Shout out na rin 7-Eleven. Bakit pa kayo nagpapapasok ng mga taong bababuyin lang pagkain nyo? Diba? Alam nyo na yon.
3: Oo nga.
1: Alam nyo na yon. Ba't pa kayo pa? Bakit pa kayo pinapapasok yung ano, yung mga kumakain doon ng libre? Tapos ano, sasabihin, bakit? Hindi naman kami nagbayad. Hindi kami, paldo kami, at least libre yung pagkain, naka-display lang dyan. O, diba? Ganun ang mindset ng taong, yan ang problema eh. Yan ang problema ng mga taong walang pakialam eh. Kaya malay nyo, pag bumili kayo doon sa 7-Eleven, makikita nyo na lang, ba't ang konti nitong iniinom ko? Ba't ang konti nung laman ng binili ko chips? Yan, kasi mga komportable, yan. Easy lang kayo dyan, no? Yan. Napapahamak na ang kumpanya, napapahamak pa yung mga nagtatrabaho dyan, napapahamak pa yung taong bayan. Damay-damay na lahat, kumbaga. Siya nga pala, 11:10 na, and unfortunately, we will now have to end it right here dahil ubos na ang aking tubig. Ubos na ang aking tubig dito sa Aqua Flask. Kailangan ko nang mag-refill, or either way, wala na naman akong boses for, ano, you know, let me go ahead and figure this one out, no? We'll discuss this sudden change of programming after the show, or immediately after the show. Kaya for now, until such time, we will be how should I say this? We will be relaying this one, no? And hopefully we'll have at least some form of meaningful end to this sudden change. But don't worry, isang araw lang naman to, medyo mga, medyo may mga pangyayari talaga na hindi talaga namin pwedeng i-neglect, no? And for one thing, mga kabayag, this is out of nowhere. In fact, kaka-receive lang namin. So, hopefully, by that point, this thing will be resolved. It's now 11:12 na po, mga kabayag. We will now have to end it here. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala.
3: Ito na. Naglabas na.
1: Ay, we? Really?
3: Yes. Here it is.
1: Okay. Ang tanong, no, anong kulay ba tayo?
3: Yeah.
1: Anong kulay ba tayo? Pula o...
6: Yellow.
1: Okay.
3: Dilaw.
1: Pula o ano? Ayan. So, yan po ang... naka-yellow pa rin po tayo. Naka-yellow pa rin po tayo mga kabayag, no? So, as you can see, yellow heavy rainfall pa rin po ang Metro Manila, Rizal, Cavite, parts ng Batangas, and parts of Bataan. Andyan rin ang orange heavy rainfall warning. Ayan, oh, meron din dyan, oh, sa taas, sa Zambales. Ayan, oh, meron din. Ayan. Yung parts ng Zambales din, no? Ayan, no? Tapos yung blue, tapos yung mga blue dyan, expect na yan or affecting, pero hindi talaga yan part ng heavy rainfall warning. Bukas po, malalaman ninyo kung ano ba talaga ang official schedule of Wednesday Night Geekan. Kung i-aired ba tayo ng regular or i-aired ba tayo dun sa unexpected time change, no? Hopefully, nothing too chaotic will happen dahil ulitin po namin, hindi rin namin inaasahan tong message na na-receive namin, which is very personal, no? So, until then, from everybody here, enjoy the rest of your night. Muli po, nagdaan na naman po ang isa na namang Martes. Hanggang sa susunod na Martes, ito po ang inyong nag-iisang kabayag, Senny De Castro. Magkita-kita po ulit tayo bukas, 9:45 or 10:45. Depende sa sitwasyon ng, or depende na lang sa mangyayaring desisyon ng team dito sa Smile Network. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang inyong makikinig at panonood dito sa Senny Boy Gold. Hanggang sa muli, nag-iiwan po tayo na naman ng isa na namang magandang gabi, Boyon!

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: They basically yoink the entire physical disk platform.
2: Try yeah. to get used to the scary terminal.
3: May source ang news radio, 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
4: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days eh. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
1: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
5: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
6: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. Kalokohan,

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Pansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
3: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga di ka naman hindi.
5: Grabe ka na ba?
6: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
7: Thank you.
8: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
9: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
10: Oras na para sa salita ng...